2026, ang Cherry Balon Travel and Tours, na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maaasahan niyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Cherry Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa daang libong mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGUs enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Cherry Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Cherry Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD 2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa cherrybalontours96@gmail.com. Kung mag-likes ka ng FB page, Cherry Balon Travel and Tours in Cherry Balon Travel and Tours. Keeping

0: sa iyo.
1: Kay sarap balik-balikan kasama ang mga awiting tumatak sa inyong puso't isipan dito lang sa Oracon Retro Morning.

90.7 Bago na niya sa 37 minutes makalipas ang alas 8 ng pagka-morning. Guys, welcome sa programang Retro Morning. Hello, hello po and hi sa lahat ng mga certified listeners natin simula sign on hanggang ngayon. Guys, para sa mga greetings and messages, you better send it now sa aming number na 0916-1355-6393. Here's a love to last a lifetime. Keep it right here only on Kikabulay 90.7. Orag!

0: buhod, siko, baywa.
1: Aray!
0: Paglaging pasaan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Magpapasko na! Huwag manghihina! Lumalabas sa survey na prone ang prostate cancer sa mga edad 40 pataas sa kalalakihan. Para maiwasan, mag-Mark Up Capsule Food Supplement. Ito ay may Macroth Extract at Honey Goat upang maibalik ang tikas at lakas. Mag-Mark Up Capsule Food Supplement araw-araw
3: para always
4: ka- reliving your memories.
5: I can see the pain living in your eyes
4: and the songs that made you smile.
5: No one can.
4: And the feelings you won't let go.
5: Well,
4: Ragun Retro Morning.

90.7, orahan na niya sa 6 minutes before sumapit ang alas 9 ng pagka-morning. Siligaya pa rin ang kasama niyo guys sa programang Retro Morning. Ay, parang nagugutom ako guys. Pero walang pera. You feel me? Grabe no, magma-Mother's Day na naman. Ano bang meron sa mother? Ano naman Kuya Joko? Sa Linggo, walang father. Mother lang. Sabi nila, paano ka naman mabibigyan ng regalo eh nasa iyo yung ATM? Tama nga naman. Hello sa lahat ng mga asawang nasa kanila yung ATM tapos nag-expect ng regalo. Assuming ka be. Yung i-regalo sa iyo hihingin pa, magpapaliwanag pa, paano ka ma-surprise? Kaya ngayong araw ibalik mo na yung ATM niya para maregaluhan ka sa mother. Yes, mga ka-uraguan, sige na, send na ng inyong mapagbati sa aming number na 0961-355-6393. Here's a song by Celine Dion. Keep it right here, only here on Big Double Line 90.7, Uraguan.

0: Nakakainis mo niya ang galing-galing mga babae habang naguguran?
1: Huh?
0: Siguro, pero sa kaso, hindi ka na naguguran.
2: Masabikulado o hagol?
3: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
4: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Natuwang mo ang Liver Aid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
5: Uy, pare, may cafe pala ang kape mo? Diba mahal yan?
6: Naku, mali ka dyan, mare. 1221 kaya yan.
5: Ha? Ano yun?
6: 1221, mare. 12 sachets at 21 grams. Ganyang kadami ang laman ng isang box ng Mark Cafe. Kaya talaga makakatipid ka kumpara sa ibang herbal coffee out there. Mas sulit sa isang dosena.
5: Abay, oo nga no. Yung akin, 10 sachets lang at mas mababa pa ang gramo. Akala ko nakamura na ako eh.
6: O diba? Dapat maging wise kapag nagtitipid, mare. Ugali, maging mapanuri. Hindi porket mas mababa ang presyo, nakatipid ka na. Dapat tinitingnan mo rin ang kalidad ng binibili mo.
5: Ngayon, alam ko na, pare. Bibili na rin ako ng 1221. Este, may cafe pala.
7: Mga kasangga, maging wais sa pagtitipid. Piliin ang lamang sa isang dosena ng sarap. Piliin ang Mark Cafe. Ang Mark Cafe at ang mga produkto ng JMR Herbs Incorporated ay available sa lahat ng groceries at drugstores na malapit sa inyo.

7, orago na niya sa 16 na minuto makalapit ang alas 9 ng pagkamorning. Uy, grabe naman kayo guys. Miss Universe the Philippines host. Grabe naman kayo kung makapang-bash. So, ay mga ka-oragon, tila hindi na rin nakatiis ang drag artist at TV personality na si Marina Somerset kaugnay ng mga natatanggap niyang pambabatikos at hate messages matapos niyang mag-host sa Miss Universe Philippines. So, ay mga ka-oragon, 2026. Grabe naman kayo. Yan, sinabi ni Marina na isang malaking milestone sa kanyang career ang pagiging host ng pageant. Ngunit aminado siyang inaasahan rin niya ang iba't ibang reaksyon at posibleng pagtutol mula sa publiko. Uy, upon checking, okay naman yung pag-host ni Marina Somers, guys. Uy, pinanood ko siya pakatapos kong makita yung mga batikos. Kasi no, dito nang naging pahayag ng kapwa niya drag artist at trans woman na si Angel Galang na naging critical sa performance ni Marina sa nasabing hosting stint. Dahil dito si Angel ay nakatanggap din ng mga pambabatikos mula sa netizens. Ayan mga ka-oragon ha, sana naman wag na kayong ganyan na kasi nag-try naman ang best niya si Marina Somerset. At maganda naman guys na nakita ko tamang-tama at saktong-sakto yung kanyang energy. So yes mga ka-oragon, dyan lamang kayo. Here's Shania Twain. Stay tuned in only here on BIGII 90.7 Oragon. When I first saw you.

0: ka na mas minagal yung ganun mga babae habang naguguran?
1: Huh?
0: Siguro, pero sa kaso nun, hindi ka na naguguran.
2: Sabikulado o hagun!
3: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
4: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: sa iyo.
1: Kaysa rap balik-balikan kasama ang mga awiting tumatak sa inyong puso't isipan, dito lang sa Orakon Retro Morning.

99.7 oraga na niya sa 37 minutes makalipas ang alas 9 ng pagka-morning. Almost over you. Sana all almost over. Yes, magandang afternoon pa rin mga ka-Oragon na nandito pa rin tayo sa programa Oragon Retro Morning. Grabe, buong Legazpi. Buong Legazpi, brown out mga ka-Oragon. Sa amin, sa Washington, ano lang kami guys. Kumbaga sa ano, exam lang. Exam lang ng 30 minutes. Kayo whole day yung ano nyo, yung exam. Pero hindi nyo pa sure kung anong oras matatapos. Charot! Sabi 5:30 a.m. to 6 p.m. Hindi mo sure. Pa sure. And yan, so magandang afternoon ay morning din sa lahat ng mga certified listeners natin dyan. Sa Rosales Eatery. And hello dyan kay Ma'am Rosita and kay Sir Nelson Rosales. And sa lahat-lahat ng staff, sa lalong-lalo na sina Aryan, Cheryl, Grace, Vivian, Vicky, and Donna. Magandang morning. Siyempre dyan sa Import Daraga. Hello dyan kay Sir Joven Buhatin. And of course kay Kuya Jerome Buhatin na 1 p.m. away. One chat away. Talaga namang reply agad. Thank you, Kuya. Yes, nag-reply na siya. Okay po. Coming right up. Charot. Ayan, siyempre hello din dyan kay Ate Jay ng always fresh na secretary. Ayan dyan lamang kayo. Here's a song, Come What May by Air Supply. Keep it right here only here on WWI 90.7 Oragon.

0: bebas. Saya tutup sana, bestu bungku ika, teyadang, makalus aku. Wala bang pangit sa mundo, bes? Tapos mo kita marigayin asing gwapo sa pagiling kang Diyos. Ha? May mong sabihin? Gwapo ako? Ay, bes, bago man ako Diyos.
1: Sa Bicolano, Oragon!
2: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup in bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi in capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
3: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
5: Hi Kim, nung nag-in po ko ng 6 days pa lang po, yung parang may bumuka po dito, tapos lumabas po nana at saka ano, dugo. Tapos yung, nung lumabas na sila, yung mga nana, wala na po yung sakit.
6: Wala na yung
5: bukol.
6: Tapos yung kape.
5: Kumpo.
6: So ano nakatulong sa iyo yung Nins Cafe? Yan lang ang iniinom mo.
7: Ang Nins Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
8: Ang Nins Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiasa Street, Block 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
7: Ang Nins Wellness Center Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Borok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran, Albay. Beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
9: Para sa samut-saring party ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets, punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post Office.
10: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
11: Ano pong pangalan mo?
12: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
13: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
12: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
13: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
12: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
13: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
12: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
13: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
10: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
13: Naaala.

0: pangako.
1: Pangako sa iyo.
0: Kay sarap balik-balikan kasama ang mga awiting tumatak sa inyong puso't isipan dito lang sa Orakon Retro Morning. Retro Morning.

0: yo, mácanos. Pero sí se inventaron.
1: Masapikulado o hagon?
2: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Ratsiambao po, nag-flex for Plemex.
3: Pambatang lagundi, Plemex!
4: Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!

pa noong taong 1996 ang Tierra de Ibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maaasahan niyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa daang libong mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGUs enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Tierra de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede kayo mag-email sa tierradeibalontours96@gmail.com. Kung mag-like sa kanilang FB page, Tierra de Ibalon Travel and Tours in Tierra de Ibalon Travel and Tours. Keeping

0: O diba? Dapat maging wise kapag nagtitipid, mare. Ugaliin maging mapanuri. Hindi porket mas mababa ang presyo, nakatipid ka na. Dapat tinitingnan mo rin ang kalidad ng binibili mo.
1: Ngayon, alam ko na, pare. Bibili na rin ako ng 1221. Este, Mark Cafe pala.
2: Mga kasangga, maging wise sa pagtitipid. Piliin ang lamang sa isang dosenang sarap. Piliin ang Mark Cafe. Ang Mark Cafe at ang mga produkto ng JMR Herbs Incorporated ay available sa lahat ng groceries at drugstores na malapit sa inyo.

0: Broadcasting live on air and online. This is MBM 90.7 Radyo Oragon in the service of the Bicolanos Region Y.
1: Ang oras mo mga tugang sa Radyo Oragon, eksakto na po nga 27 minuto sa makalisa na las 11 in pagkoto.
2: Ang programang ini, hatod sa indo ni Vice Governor Farida Diday Esco, asin kansanggo niyang panlalawigan kanalbar.
3: Inida ang programang Kompletos Rekados, putukaron mga isyong napapanahon, ididitalye mga preskong bareta, kakaulayon mga tao sa likod kan istorya, asin mataong opinyon, susug sa tamang impormasyon. Ini on Bagbago Normal The New Normal. Kuya na ang sa indong perming kaiba, Kuya Jess Magallanes.
4: Basta Bicolano, Oragon.
5: Basta Bicolano, Oragon.
4: Basta Bicolano, Oragon.
6: Good morning.

kultura mga tugang. Sobrang init, burnout ko ngayon ang bilog na Betano Beta Feeder Substation. Paano, kaya niuga ka na kumagdawag talagang burnout? Ano may dito sa lawas, ano, Jokes?

0: Mayor Isham Ismael. Sabay na po tayo ang mga miyembro kang sanggunian ng paglungsod Grande Gasper Report. Report duty na po kami ngunya.
1: Keep me together and believes without a doubt.
0: Pag minsan makawin na yung mga group chat me. Ang group chat me mga tugang sa Legazpi City Philippine National Police. Kamawutan mga tugang kag nasabi ng group chat para mga tugang makakuha kami kita mga informasyon. Kung iba mga tugang kaya mga accomplishment report ang mga pinagpapaluwas ang Philippine National Police Legazpi. Adagad mga tugang nagluluwas ka rin na pati pag komentaryo yaon pa.

0: Naramdaman ko, may nagdigdida sa Kuya Jokes. Ang nagdigdida sa Kuya, nagreklamo daw niya at tapig banatan ko sa radyo itong sarang pag-ariba sa broadcast. Now, sabi ko, araw mo nang tabako ka man taga-radyo Rago niya at nagtugot kang ipost ka kang pag-ariba mo na taga-radyo Rago niya. In fact, magbarkada ka mo sa Facebook. Siguro naiding mo na na magbarkada ka mo niya at nagtugot ka pa. Dahil mo pinadelete na liyon sa picture mo naman na bako ka man taga-radyo Ragon. Tapos kang nakomentaryo, taka mareklamo ka kang kalukuhan mo. Naglaog ka mo sa media, ano ang purpose nito? Makapag-ano ka mo? Makapagpalad ka mo?
1: Sometimes the world was on our side. Sometimes it wasn't fair.
0: Kaso hapon ka rin medyo maurag-urag mga tugang sa komite hilo na ginibod niya sa banon kan dalanta. Sabi nga mga tugang mga miyembro kan sanggunian sa panginginot mga tugang ni Kagawad Bab Magal ni Kagawad ayan makasilang. Tapos gari kaso hapon present duman si ano present duman si Kagawad Pilo Dilumin. Pagabot ko garing patapos na sa komite hearing. Dalanta sabi nga ni mga tugang pinag-imbisigaran ngunyan kan sanggunian bayan kan dalagaan mga matataramon na ipinayag mga tugang ni Alfredo Sauryong.

Para mo nang bako ka man taga Radyo Oragon, pig-post ka na kang barkada mo, di ka magreklamo, tapos ka na komentaryo lang, kamadig di ka mo, pigisaw ta na, di kami siya mo nagsasaot. Anapot ko man sana siya mo, niya tatabako ka man Radyo Oragon, porkit pig-post ka kang barkada mo, nagtugot ka na i-post. Show nga ka. Tapos may isa lang nagding babae. Di ka lamang boy na supukan buhay mo, aram mo na bata, grabe nang ang mga records nyo dyan sa lawas. Tapos harog pa ka ng mga gibon nyo, di ka mo nagkasurupok, samantalang kami iuroba na kami sa media.

Aram mo nang bako ka man taga Radyo Oragon, ma-propose kan pangaran mo duman taga Radyo Oragon ka. Tapos pag na-commentan ko, may nagdigit ang babae de, ko aram ko siya nagdigit. Diba ka sumuro manager man kayo, taba ko manda siya, ano, dumanda siya sa ibong, ano mo nang pagkalamot ko sa inyo. Ta ako mga tugang personal di man ako mapagawak ligi sa tubangan kang mikrofono di ako makimagkakanig kong ebidensya di ako mga tugang kimagkakanig kong basihan. Ang problema sa inyo ta grabe na nga ang pinagigibo ninyo yung kalukuhan ni guwapa ka mong puder na magro-reklamo ka mo sige dumigdi ka ta mag-impla mag-uron kitang doa.

0: Maraming nga mga tugang susaro kong amigo, concernment maraming sa mga istasyon. Sabi ko, grabe ang sakripisyo ni SM Road. Pabalik-balik naman si SM Road sa Manila para mga tugang makakuha kami kay Prankesa. Naman sa National Telecommunications Commission in Congressional Franchise. Tapos mga tugang gagamit yung sanakan barong balaso, basong barong sa tagamidya. And we were together. Basta may nagdigdig na, pika po kung si Isay, isay niya akong babakrit na nagdigdig. Tanganing makaampang ko, tanganing pasabuton ko siya, tayo pailin ko sa iyo sa picture na pigsan sa kuya. Maduman ka sa opisina ni Mayor, si Mayor Session ba yun, kan Libon? Ara mo nang bako ka man taga Radyo Oragon, tamiling pigpo sa pangaram mo, di ka pa man magreklamo, mas aram ka nito, mas maura kan Radyo Oragon. Bako?
1: Good morning! Keep me together and believes without a doubt.
0: Sabi nga ni mga tugang ni Kagawad Pilop de Lumen, di mo tabi paglukuhon ng mga taga-daraga. Tol-tol kami mga taga-daraga. Correct! Tol-tol kami mga tugang ng mga taga-daraga. Kaya sabi ko ka ni, sabi ni Director Deise Romualdez, Deise Baraga Esponsalan, igwa mga tugang kirait ang sarong local chief executive na makaigwanin na plothing, magkwaman mga tugang kantaong para sa iya. Dalanta, sabi nga ni mga tugang, diretso niyan mga tugang prerogative, right niyan mga tugang, hindi di pong rason na magreklamo ang nagkapinabi ko sa mga tugang prerogative yan kang chief executive.

0: Sabi ko mga tugang, grabing init ko niyan. Sabi ko, kami naganda ng aircon may mainit pa dyan sa labas, may electric fan pa ako digda sa baan at tubangan ka nga lang sa boss. Laro na mga tugang ko may mga issue kapag makauri ng pagparadangog-dangogon ay salbatana. Ang solamin tinggibon kasi mo mga tugang, kung di ka man sana matultol, ipako ka sa cruise. Ano natabi na ibalik na so ginastos mga tugang sa konsumo kan kuryente diyan mga tugang sa Daraga Community College sa ginamit mga tugang asin igwaki pag-ako naro kani nagas naro kani may pagkaram sa demo lamang yang pigisip na saro kang government employee demo lamang yang pigisip na mabugta ka mo kinegosyo dela mang ido pigisip kun magiging konsekwensya kani an magiging ano an magiging epekto kani sa pagkatawo mo bilang saro government employee.
1: We were blessed and I feel that way still. Sometimes we took the hard road.
0: Sa pagkaparanangog ko niyan, salamat ulong tabi ding Maria, nakakataba ng puso. Dahil yung kamo yung parantabay, may kamo sa Radyo Ragon. Marani kamo sa kuya, sir. Iilungon kamo na ngayon, sir. Paranangog mo tabi kami, salamat po. Pag-una ko nga ni mga tugang kansar, igwa man kisaraw nagpapariling duman sa kuya sa lawkan na Mercury Dragon. Dahil nakatiyos nga, sir, taga-radyo ka sabi ko niya, tapo paranangog mo nga ako, sir, pagkaga, salamat.

Karon saro iyo man may nagapod ban sa kuya mga tugang pasado nang alason siya tayo ning pagkabagi nang gapod ban ta mapa interview da sabi ko mga kunya na bagi niya ako mapa interview ka na. Wait your ano sabi ko ni mga tugang put yourself in order if you cannot be good be careful. Mas kanya ko nangangay po kami kimarita pero bako man niya ko alas 12 na ma-interview alas 11 imedyan na ning bagi ma-interview ako sa'yo muna nagpapahingalo ka na maapod ta mapa interview sa Albatana. Sometimes if you cannot be good be careful you must be not to discipline yourself. Dahil na kaumag-araw kan municipal accountant kan talaga na nambubuli mga tugang sa kapo niya department head. Dapat kan mga tugang kudemo sa namagibong kalukuhan maghanap na ning taunay na taga-daraga at ang aning mama tiala mga problema para sa mga taga-banuan kan daraga. Lalo na mga tugang pagprotihir kan budget kan banuaan na sin mga tugang supagtawan kay magkakarigong proteksyon. Kasuod ba nga ni kan makaurun ta mga tugang si kinatawan Melissa Balesa. Sabi nga ni mga tugang di pwedeng mag-disburse ning pondo, di pwedeng mag-iroon ning pondo kang probinsya si Governor Noel Rosala. Kung magkakaigwa mga tugang kay alignment because maagi pa po yung sanggol ng bayan panlalawigan because big approval niyan mga tugang kansanggunian. Sa mga paraong maparasira na nagantabay ngayon pag-aanga sa mga negosyanteng bukas na kansaya ng establishment o negosyo. Good morning, ingat lang tabi ka mo sa mga paraotang. Ingat lang tabi ka mo sa mga parabudol-budol dahil may kasabihan kita mga tugang na sobrang sakit kanyang-kanyang raket. Ang 54 barangay Kandaraga sa pagingilat po ni Mayor Vic Perete kasabay na po ang kabos sa miyembro kang sangguniana. Kagawad Bob, kagawad Pilo, asimbang mga tugang kagawad na may alam, kagawad Attorney Ayan Makasinag. Pag nagpaparakarawan ka ba ni Attorney Makasinag, kung nagwama niya ako sir Kia Abilidad ngunyan, minana ko niya ako inis ako yung professor, Kia Madam Malo Makasinag, ang presidente po ngunyan kan Bicol College. Mama Malo, good morning po. Ano ma po na kita madam Malo kan advertisement kan Bicol College sige sa Radyo Aragon. Cause when we were together it made the dream come true. Ang sakuyang padaba, sinamumutan ng barangay sa panginginat po ni Barangay Captain Nelson Magallano kasarabay na po ang sakuyang bilog na pagkiriba sa Council Kagawad Ting Kagawad Arjeya. Kagawad Dora, nasa mga tugang sinanti si Velasco Sinangirling sa mga may gusming barangay tanod, good morning. Manay Belen, good morning. Asin, good morning man. Kagawad John Balsenas kan Barangay Tula-Tula Kaligas, asin man si Manay Joan Rade. Ang sakuyang amiga para resolver kang problema dyan mga tugang sa Banuan Kadra, good morning tabi amiga. Good morning madam. Sabi nga ni mga kabikan mga nakaurun ko, nagtao na mga tugang certification talagang matibay ka talaga mga madam. Pagabot po sa pagbantekan budget kan gobyernisipyo. Ika na ang tunay, dapat ka muna nag-retire, nagpadagos ka muna sa pagbantekan budget kan munisipyo. Dalang takon gagamitin man sana mga tugang babala, subason man sana ka nagkapira. Sabi nga ni kan mga pagriba, misiging yan tipon kibotante. Pero mga tugang si Bubbles, gari nagpaubag ini mga tugang kasulbata, tapos saganapin ni mga tugang kisilver na plan.

0: Sabi mga tugang, samabot na po taway na Mayo, maaraman na maabot na Mayo 11 yata yon. Maaraman na mga tugang kung talaga may impeach si Vice President Sara Duterte. Sabi mga tugang ni Mayor Bill Luiso, ang abogadang dangag. Imagine mga tugang, abogada ka, mataram ka, napigtago mo sa gumo, tamay kasong rape sa batana, konsentidor ka. Sara dahil ka man malupigan, ano dahil man kimembro ka sa iyong pamilya na malupigan. Kaya mga lalaki na lulupig mo ah.
1: If I had only one friend left.
0: So grupo kan mga parapadyak dyan mga tugang sa May South East Sarva, good morning.
1: Jesus,
0: grabe talaga ang init. And of course, good morning matabi sa kuyang kapamilya. Good morning, Kinong Nong. Good morning sa iyo muna. Kasi man kayo manay Joan Rani, kayo manay Binji. Good morning. Kasi man kayo sa'yo Mario Coprada. Talagang tabi na po mo niya na pag morning. Kagawa Joan Barcenas. Kan barangay tulad-tulad kang legas. Kasi man si Kagawad Karoy Bungguan. Kagawad, amigo, classmate Rodrigo Derek Buban. Good morning. So mga paraw, mga tugang na naapektaran kan pagtuga

Kan vulkan. Makaka-receive na ka-receive na mga tugang kijeskilos na bagas. And makaka-receive pa na mga tugang kikwarta. Sana tabi kun makaka-receive ka muning kwarta at amanan nito. Pasiguro tabi ka mo tangunya na panahon sobrang tiyos ang namamatian. Yan mga tugang naging rason ka nagkapit ng congressman na iuktaba mo na mga tugangan SKS in barangay eleksyon. Yan mga tugang sa dakulang crisis sa pinagatubang Kampilipinas.

Naglaku ngunyan mga barangay official mga tukang na pinagsuspindir. Duman po sa siyudad kang Tabaco si barangay Captain Bubilis, si duman sa Sabanuan kan Malinaw. Igwapa mga tukang kisaro duman na barangay Captain na pinagsuspindir basa duman mga tukang sa naging pag ni Mayor Cheryl Capos. Tama yan mga tukang, anisal pala ngunyan. Pag ikasarong barangay official na pinagpabutan kaning reklamo, automatic pala mga tukang tanggal ka muna sa pwesto. Mantang pinagigibo mga tukang ng investigasyon, tanga hindi ka maka-impluensya. Bata mainit ko niyan mga tukang ang issue sa lokal. Igwada mga tukang kinakapin ang local chief executive na sa mga job order na sendang arong. O sa mga job order na mga tukang nakapangaran na sa senda, nakacharge mga tukang sa munisipyo. Nakacharge ngayon sa syudad. Dalaman ka mukha nagkasurupok, dinaglog ka mo bilang pagiging public servant. Tapos sarong ka ng gigibuhon nindo. Ako po, nagtutulang bilang sarong barangay official, bilang sarong taga-media. Ang pag-ingat ko mga tukang sobra, because sa buko na nagtutuyaw ako, pagtutuyaw man pala ako pagtalikod ko.

Kapitan Arsing Monreal kan maragay pandan ang kapitan na may puso, ang kapitan na may alam, ang kapitan mangatukoy ng kamabutan mapakaran sa iyang barangay. So nagkapit ang politiko may amnesia. Ano kumusta nangyayad si Kuya Luis? Hindi, ano mo man kamukit Kuya Luis nindo?

0: Dako lang po aram, bigdi sa nagapot kung ano na nangyari naman sa committee hearing kaso ba napigpapod mga tugang ni Kagawad Dog, makasinag. Kasabay mga tugang municipal accountant Kandaraga, kung isa asun siya nagkapira pa. Nagpun mga tugang ang issue kay ni Manunungod po, tabi duman sa ano. Manunungod duman mga tugang sa mga pig disperse ni Belen ni, ano, pig disperse mga tugang ni, pig disperse mga tugang ni Astalian. Gariman sa nainipan ng mga tugang Soamlak. Kung pirang pig deposit mo, pirang pig disperse mo, di ba mga tugang ang gini mo mga tugang kan Amlak, pig total ni mga tugang para palawason na ito ang salin, ito ang transaksyon ni Vice President Sara Duterte. Kaya ako mga tugang ngunyan pa sa naman, minadeklar na ako mga tugang, ini po ang presidente ko. Kaya binapot na po sa ibang niya, Kalye Sorbe niya kita, Kalye Sorbe niya kita, Lenny Robredo or Sara Duterte, sabi ko. Ang solamenting key commentary ko din naman, tabi niyo pagpapakiaraman pa si Vice President Lenny Robredo. Ang sayang kamautan mga tugang may pagpadagos yan mga proyekto para sa karahian kan mga taga-syudad kang naga. Jokes. Mabreak muna kita tayo, dahil ko kaya ginit. Ang oras po mga tugang, eksakto na pong 31 minutos na makalisan alas 11 nil pagkauto. Mabalik ako mga tugang, pakilis po nila kapirang hanap buhay.
1: Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup in bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibusa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi in capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
2: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
4: Ano ang nararamdaman mo?
5: Makakupo.
4: Hindi mo maibuka?
5: Hindi mo. Nahihilo pa ako palagi.
4: Pag binubuka mo, ilang buwan ka na nakahiga lang?
5: Ilang buwan po. Pag naupo po ako, minuto lang po. So,
4: sumusuba ka na. Pag kumakain ka, sumusuba ka? Pinainom kita ng supplement ko. Anong himala yung naramdaman mo?
5: Pinawisan na po ako.
4: Tapos, hindi ka na nahilo?
5: Hindi na po. Namulat na po.
4: Namulat na ang mata mo. Nakakakita ka na. Tapos, hindi ka na nagsusuka.
5: Hindi po.
4: O, gagaling ka na in Jesus' name.
5: Salamat po.
6: Amin sa mga Sandar Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Amin sa Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Borok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay. Beside Fideran West Central School. Nandyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
7: Para sa mutsaring parte ng inyong mga sirang appliances at electronic gadgets. Punta na sa Kinetic Merchandising. Kinetic Merchandising, dealer of electronic parts, appliance spare parts, washing machine spare parts, electric fan spare parts, and all other electronic devices. Kinetic Merchandising, located at Lapu-Lapu Street, Legazpi City. Harap lang ng Legazpi City Post

0: Siyempre, si Rudy ito.
1: Galing ko lang si Bunso sa health center. 3.5 months kasi. Nakaschedule para sa third visit.
0: Libre lang ito, pre.
1: Ngayon nga eh. Maliban dun sa pentavalent vaccine, OPV, at PCV, ituturo ka na rin si baby ng IPV na dagdag protection laban sa polio. Sabihan mo rin yung iba nating kumpare na pabakunahan na ang kanilang mga anak. Tandaan, WAIS, pagkumpleto ang bakuna ni baby. At ang WAIS ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.

0: nagbabatigaw sa interong Kabikula. Ini ang istasyon kan mga Bikulano. 90.7 Radyo Urago.
1: Ang oras po mga tugang sa Radyo Urago, eksakto na po nga 26 minutos sa makalisan alas 11 ng pagkauto.
2: Ang programang ini hatod sa indo ni Vice Governor Farida Diday Esco, asin kan sangguniang panlalawigan kan albay.
3: It made the dream come true. If I had only one friend left, I'd want it to.
1: Good morning, mga tabi, kay amigong Omer Peñalosa, ang samyang pag-aribo sa broadcast. And of course, kay Kapikawad Jameson Ibares, kan Barangay Kuyawyaw, kan Malapay. Yodron Albay, asin man po, kay Ricky Nebris Lumiri. And of course, good morning, kay Kagawa Joey Marceliana.
3: It helped keep me together.
1: Saro pangunyan mga tugang sa mainit na isyu ining pigsasabing bubugtakan ko taana kan second in the district engineering office kan DPWH diyan sa barangay Namantaw kan Banuaan in Daraga. So naisip pala nindo ang proyekto para sa daraga niya ta tadi kamo nagtoki magakandi kung tama and diretso yan mga tugang kan tawong matamang iyo. Darumduman ko akang nakaging eleksyon. Siguro mga tugang day man niya to mababasol si Congressman Jovis Alceda. Kung yung kaso mga tugang day na niya ipagpalawo, ilawos ang nasabi ng proyekto. Because mga tugang gabos na tamang, gabos na mapurpig taon na mga tugang sa daraga. Igwa kay mga barangay official, igwa kay mga barangay kapitan. Mas kini sana mga tugang nagadan so ayaw, maagad ng tamang kay Congressman Alceda. Magkatapos yung uras, lalansiyon nindo, uunsiyon nindo. At ako makagibo mga tugang ning taarukan, nung kan ako magpailing. Maski may kasabihan kitang no money sa island, you cannot live alone. Pero mga tugang pag-aro ka ng sitwasyon, iba na po tabi ano?
3: It knows me inside out.
1: Pero, dumanin doon mga tugang marirealize ha? Kami baga po tabi, kami sa media gabo sa klaseng tao na kakaoro. May nagahapot ako niya, tatala pinidigil sa imo. Kaninot nga tabi, arukan. Pero mga tugang, mas maray pa man ang mga accomplishment na pagigibo ni Congressman Salceda. Lalo na mga tugang kayto kan siya pa nagtutukaw bilang gobernador kanalman. Sabi nga ni mga tugang pagabuting emergency zero casualty. Ngunyan mga tugang ano na mataram ka mo dahil na ipigpost mga tugang na dahil na magkakigwaki magayon festival na. Because mga tugang supunong pinag-alukar gagamito na mga tugang sa pagtawning ayuda sa mga Bicolano. O sa mga Albayano, mal, anak kay Kwanik at Kikalamidid, ano lamang ang ginibot nila, wala lamang kay magkakanig kong ayuda sa mga Albayano? Dahil man, mas maray pa mga tugang si Governor Buboy Amor. Kan probinsya ni Sorsogon na kapadala tulos mga tugang ning Tabang, digdi mga tugang sa Bicol Region. O sa probinsya kang Albay, nakikwa mga tugang kipagbasabog ni Abo, mga 3 o 3 yung pagkahapon. Kinaagan mga tugang yaon na tabi ang grupo ni Governor Buboy Amor kan probinsya ni Sorsogon. Daw digdi sa probinsya kang Albay, magtaw katulos kay face mask. Bako man lang yan siguro mga tugang basic needs kan mga katugang nga itong naapiktan kan pagbugan ng abo kang nakaging aldaw. Kaya dumampo sa Banuan kan gidubatan kan maguron kami mga tugang ni Mayor Gemma. Sabi nga ni mga tugang apektado pan kabos duman sa Banuan kan gidubatan.

sabi kaning nag-text sa kuya, Sir Joyce, nagkatulo bagang barangay o nagkatulo na bagang persona ang nagabutwa sa daraga? Kiisay katabi dyan, Sir. Ako kung matabang man ako kan magiging kandidato ko sa banwan kan daraga pagabot mga tugang kan 2020, itong supolitikong deng amnesia. Sabi baga, ang nagtabang sa mo, dapat padabaon mo ning maray. Ang nagtaong nagtatabang sa mo, taawan mo kimagakani kong atensyon. Kaya sabi ko, di ko pa man ipapadaog ang naging tabang mga tugang kay Tony Congressman Imperial. Kung paano siya mga tugang magpadaba sa mga tao niya. Ito po, di ko nalilingawan si dating Alcalde Paz Muñoz kan banwaan ng Kamaliga. Talagang di ko mga tugang malilingawan kung guraano siya magpadaba ng tao. Suling man mga tugang digditabi sa ano, maski digdi sa probinsya kang Alba, di ito mga tugang pagalo na maski puro paano. Dakol mga tugang nadayhan si Lusal. Because mga tugang di man napadaba sinin, napakinawangan manida. Kaya digdi mga tugang nagpupunan, iwal ngunya na apig iriwalan mga tugang iniputabi na pinagkasabi ninda. Naigwada mga tugang kay mga gawas employee. Marasa pa, ano? Ako sabi ko, minatara mga tugang ning tapos. Kung ako kayo makagibo ning arukan, kinagan mga tugang out na ako digdi sa radyo. Maawali na ako mga tugang because di ako man kayang pagparabula ako ng mga tugang.

0: Ano mamila, good morning. Bata si Kapitan James ni Baris. Grabe na mga tugangan pulos pugos. Grabe na mga tugangan mga kinding-kinding. Tako ngayon mga kandidato ng Kapitan duman sa Barangay Malapay Camp Fyodoran Albay. Huwag kayong masyadong kidit ha. So mga incumbent, pag naraman nilo ko ning kaso mapuspon man agad, nasabi po niya Attorney Romulo Macalintal. Di naman siya mga tugang ma-question pa sa Korte Suprema. Magpasiring tulos ka mo sa Rural Bank of Kinubataan. Magpasiring tabay ka mo tulos sa Rural Bank of Kabalik para po mag-avail ka mo kan loan. Hoy sa mga taga Good Found, sabi nila nga Sir Jess, para ang tamay mo pagkagay ng mga empleyado mga tugang kan Good Found Cement Corporation. Thank you so much po. Aram mo baga kita, simple yung masarang buhay ta. Pero sabi ko nga ni, pag-arog kayo ni mga tugang ang sitwasyon, ano ba yung anyaon sa politika? Nakaipan pa rin yung mga tugang mangrata kamuning kapwa mo kandidato dyan sa First District kanal may, especially mga tugang sisulad ng tagbako, I believe madiri sa politics behind. It's true. Good morning po, Mamila. Mamila, good morning. Araw po sa rong kagawa dyan, mga tugang sa tabako, so nag-filing reklamo. Biga puro paliwanagan kami about the local government code of 1991. Sabi ko, anong taon ka naglaog? Anong taon ka naging barangay official? Mother, dikta ka sa mo. Yes, sabi niya, aram daw ngayon yung mga tugang nadigdig ngayon sa local government code, bawal ka ngayon mag-apot. Siya buwabang mag-ibo ka yan. Siya na baga buwabang barangay kapitan na ma-appoint mga tugang kan kapamilya niya. No, there is.
1: Sometimes we took the hard road, but we always saw it through.
0: Good morning, Wadjes. Kuning kaso palan, pwede siya nga liupo, pwede. Sabi mga tugang ni 1140, kung nabalim kaysa, kuning kaso palan, tabi, Wadjes, pwede siya nga liupo. Iyo po. Pwede siya nga liupo because mga tugang, kung di ka naman kaya trust and confidence, yata man tayaon ka pa ba. Kung ikaw man may supong ka, aroon na ka na nangyari sa'yo mo, di ka na mismo mag-evacuate sa sarili mo.
1: Sometimes we didn't care, 'cause when we were together.
0: Good morning, tabi sa masunod na kapitan kan barangay Kimantong. Good morning, kagawad Zuli Madiduna si man ki kapitan Roy Marco kan barangay Bali adya inarado ay si kikap Malo Mirandil kan Bali. Maraming Malo, good morning.
1: Someone who understands me.
0: Makamurumundo mga tugang ano, kaya sabi ko ano daw niya dyan sa politika. Ito ang pigparagatungan ito mga tugang sa mga barangay official ng mga Shurigan Tabako. Pero tabi, pag may nagreklamo sa inyo, ingat ka mo. Baka mga tugang pag-abot kanuras, basta ang pagkaram ko po, pag-igwa po lang kireklamong ipinagpaabot sa inyo, automatic mga tugang dismiss, remove from service muna mga tugang mantang nagsagibo pag-imbestigasyon, taka hindi na ma-implement yun. Ang dapat siguro ng imbisigan mo niyan, ano pisina ka, ang daraga talaga eh. Because mga tugang kung pagbabasya niya to, kung nadangog nindoan sa kuyang interview kikagawad makasi inagkasod ma. Sabi nga ni mga tugang dakul ang dapat na ritukihon, dakul mga tugang ang dapat na ilibribyohon, dakul mga tugang dapat na riparohon sa muyang namumutan na banwan kandaga particularmente ang cash flow. Maski po ang problema sa mga barangay, bako tabi kagawad dayan malihan akan barangay de La Paz. Ang barangay paru demo niyan mga tugang makakakomite ng kasalan, kung pigmumonitor man lamang, pigchecheck yan mga tugang kan mga taga-accounting office. Narog kay ang gibuhon. Siguro mga tugang kung pigmumonitor nindo yan, dahil mangyayari narog ka na bagay na after a year, di ka na bago sa inyo mag-submit, anong pigigibo nindo, talaga ka muna gigibo kay magkakali kong paagi. Kaya, salamat ka, makamakairak man tabi sa emo, sir. Dapat mga tugang kung ano sunag luwas duman sa investigasyon kan komitiba. Ni kagawad makasi nagpartikularmente ang paggamit kay nagkapirang kantidyan sa Logan Daraga Community College. Siguro mga tugang padaunan na pas panimbagun sila, papayadun sila. Na under the local government code, kami po nagigibo kay magkakanigong pagyan mga barangay. Kung paano mga tugang makaigwaning pondo sa arog kaya naginamit mga tugang Sodara Community College. Naiimbuil to naman mga tugang ang pangaral ni Joey Marcellian o ni Joey Zamora. Tapos mga tugang ni Mr. Salian, Alfredo Salian, ang municipal accountant Kandaraga. Kaya dapat siguro i-impose naman ito ni Mayor Vic. Itong naging rekomendasyon ni Kagawad Makasinag matapos po siyang magsagibo ng investigasyon. Manunugod mga tugang sa operasyon kang ano, manunugod mga tugang sa operasyon kang operasyon po. Ah, kan ba budget gas kan talaga. Good noon tabi wadje sa muna mag entra kita sa pa ano fun run kidam lag ni Cap Roy Marcos sa tamapisa na baga sa Inarado. Yung nga ni ano, may fun run sa aga si Kaga si Kapitan Roy Marcos. Inda ko sa nakumang imbitar man lamang ini. Bata kini naman ko ni Kagawad Ryan. Kaya sa rin, may problema siya Kagawad Ryan. Tama yung mga gadanda duman sa barangay niya. Di sabi ko, masulit na kanya ako. Tama maski por paano may nagagadandyan sa barangay mo. Ano ka, pro? Pwede naman kaming magdiyansay mo sa Mayo 15. Kaso lang, ibaman nila. Hybrid ini. I-class ining kapitan. No one's gonna hold you more than I do. Apat pa anong barangay mga tugan mapis sa daraga sa Mayo 14-15? Ang barangay Inarado, barangay Tabon-Tabon, barangay Binitayan, tapos mga tugang barangay Matnog. If I ever lose your heart, oh baby, I'm dying for your love. Oy, good morning, tabi kito pa medalya dyan mga tugang sa barangay Market Side Candaraga. Di ba gano'ng makamurumundo talaga mga tugang because araw ka lang nangyayarang sitwasyon. Pero dyan sa daragan o mako because mga tugang na agumkan sa kanyang professor. Talagang pigtututukan mga tugang kung paano po tabi ang pag-disburse kan budget kan munisipyo. Ako namo mo ugma kasi barangay official kita mga tugang for so many years. Naungunya lang tabi ako nakariparo na sabi nga ni pag-review ang budget kan sa local government unit. Kinakaipuan mga tugang na maging presente ang mga barangay official so that kung may makaputan masimbag lamang mga tugang mga kahaputan. Okay. Sabi ko, anong pagkakaibakan ng accounting, anong pagkakaibakan accounting Daragasi at accounting Legazpi? Kasi mga tugang sa Legazpi, kung ang barangay iguan yung problema, di na agad ang pigdutugutan ka ng accounting office na makapag-transaction mga tugang. Pero sa daraga nag-angalas ako niya at pigdutugutan niyan. Kaya look out yan mga tugang kang department. Kang department, especially yan municipal accountant. Ano ang pigigibo mo? Alangkaw ng pigbabayad ka mga barangay para sa mga bookkeeper. Tapos araw ka ng servisyo nindo palpak. Ano pa dapat mong gibuhon para mapakaray pa ang servisyo kan daraga? Di kita magpretend na aram taga boss. Sabi nga ni mga tugang pigkonpigahapot ka kan mga miyembro kan sanggol ng bayan kan daraga magsimbag ka kitultol. Bako na masimbag ka paguna mo ikan ang may pinaka ikan ang pinakamaurag ng tao sa kinaban paguna mo ikan sanan na gani ka man kan si attorney Matibag kan NBI. Ako mga tugang nadali ni Manny Pacquiao. Kaya sometimes sa kadakol-dakol na abogado sa Pilipinas di mga tugang minaasenso ang Pilipinas. Aram lang tama aram na susaro mga tugang tama so abogado kan respondent tama so abogado kan complainant tama. Arin dyan talagang susunod doon. Imagine ha. Dahil na ka po mag-arog pa kay Congresswoman Luis Ro. Anagom niya ng lupig mga tugang. Tapos si Pintago mo niya. Pig-announcer pa mga tugang in public.

Salamat pa rin nagpapabot ng good morning sa bilog ng mga taga-Taraga, si Kagawa Joey Marceliana. Sa kadakol-dakol mga tugang kaya pagminsan matara mga tugang si Antonio Carpio, matara mga tugang si Cayosa, matara mga tugang si dating associate niya si Adol Pascona. Wait regards mga tugang sa proseso sa pag-plopo kan investigasyon kan committee ni Joro Luis Tro. Sabi ko, arin ba digdi ang totoo? Arin digdi ang tunay? Yeah. Bataan sa muli ang pagriba sa broadcast na naglog mga tugang sa DepEd. Gari paglog yung mga tugang sa DepEd, saro na siya mga tugang na abogado. I don't know kung nag-resign na si Diyos si Atty. Kevin Arroco sa DepEd mga tugang. Nagbuktag na kansi ang law firm.

0: Morning Tabi 77411. Good morning Tabi Wad. Kung narog man sana sa ang gibo niya, pabayaan na palayason ta. Ibaga pa na. Kung narog man sana kan mga tugang, di palayason na kaysa magparatyaga kita ng narog kayan. Mako Tabi Kagawad, Margie Magallanes, Manyago, kan Barangay Maroroy. Anati Margie, makan dilato ka naman na kapitan dyan sa Barangay Maroroy. Sabi po nito 620, kumusta na Tabi? So kaso sa tabako. Gari po Tabi, nag-appeal sa ngunang panlalawigan si Barangay Captain Toto Bobiles. Kasi may suspension mga tugang na 1 month suspension. Si Barangay Captain Bobiles kan Tabako City mga tugang. Gari nag-appeal po ini sa sanggunian. Pero kung arog man sanakan, mag-file ka muna ng kaso, mag-diretso na ka mo sa ano? Magdiretso na kamo sa ombudsman, tangaling dumanan nino palagapakon, maling kamugtaki. Ako, kagawad yun, ako diretso na. Kaso lang sabi kan amigo ko na yun duman sa Senate. Naipasar na, mga tugang na isumiter na po ni Senador Amy Marcos. Ang postponement kan barangay election October 20 sa 2027 gibuhon. Asin ang counterpart kay ni mga tugang duman sa House of Representatives si Congressman Valeriano kan Manila. Ang gusto man kay ni mga tugang gibuhon sa May 2027. Daw sabi ko duman sa mga tultol na mga barangay official, ang taon yan mga tugang kulang. Pero kung ikaw po Tabi, balasubas na barangay official na ang barangay pigtatabagan mo, ibig sa tabagan mo, ngunyan pa sa nagari ka na karagkadago na turumpo, hindi ako sa pagano? Kaya ito Tabi, ano kagawa Joey na sarong kagawa duman sa mano sa San Roque Cantabaco, nag-aura advice, salbata na saral tuman. Sabi ko, ma'am, bago ka po, pirang taon ka na niya ako na naging kapita barangay kagawan. Ngayon, this is my first time. Hindi ka na niya ako magparataram, naarog kayo ni. Nagparataram ka na nagagamit ka sa provisions of Republic Act 7160, hindi mo man masyadong aram. Ngayon, sabi ko, ang kapalpakan na nangyari sa barangay mo, kapalpakan mo man yan, hindi ko siyaong ka dyan. So, may problema ang barangay mo, imbis na pag-ururan din naman sa Logan Session. Duman ka sa maturotekto ka para mag-ano ka, para magpasali ka, magpapapansin ka. Sabi ko nga niya, ang social media pinakamaray ng maagi para mga tugang makakuha kaki-information. Pero kung gagamitin mo sa ambog, gagamitin mo mga tugang sa kalukuhan, si Manay nga ni mga tugang nag-post si Manay kang nakaging aldaw. Nyata data sa ibong kan mga problemang pinagatubang kang Pilipinas, sa ibong kan problemang pinagatubang kan daraga, culture and arts na mga tugang ng Christmas activities. Sa Batana, gusto mong sabi yun, ka lamang nag-iisip na mga question ka, mga post ka ng araw kayan. Nangunyan, di pa man kita pwede magkaigwa ng Christmas activity. Ta para ano pa sa nangunyan? Para ngunyan marso pa sana? Abo ko na kagawa, Joey, ko na ko na putol nga ni mas maray pang pribadong buhay. Mas maray pa sa kuya maging taga-media lang ako. At least mga tugang, kung ako mga komentaryo, igwa ako kay magkakanigong basihan. Igwa ako mga tugang kidadalihon. Bako? Kaso lang ako ngunyan nagkukontrol because mga tugang mga amigo. Amigang Mary, sisa sa ramo tunong Tabi ning Marhay. Ilingan nindyo mga tugang ha. Kansarong aldaw, tuminira mga tugang si DILG Secretary John Vicri Mulya. Oh, good morning Tabi, ki Arby ng Bicol. Kasi man ki Ipi Linesa. Linus Elias. Sabi niya mga tugang, pabor siya na i-abolish. I-abolish na sana ang sangguni ang kabataan. Now, ako man ko ta nakagawa, Joey. Sabi ko, abo ko man i-abolish ang sangguni ang kabataan because nakalaog ko mga tugang ambida politika dahil mga tugang sa pagiging SK chairman. Kasi kayto po, 1992, nagkagawa kayto mga tugang kay presidential election, nagsabay kami kayto, mga nag-volunteer kami kayto mga estudyante kan Bicol College sa Daraga sa kandidatura kayto mga tugang ni Dalit Pit Marciliana when he ran for mayor. Now sabi ko, gari magayunon, makaog mo mga tugang, magtindog ka sa tribuna, magtindog ka mga tugang sa atubangan kang tao, pigpaparakpakan ka, pigiiling ka, pigdadangog ka. Di sabi ko, ano daw niya ko, magkandidato man kitang SK chairman. So to make long story short mga tugang, inot na buntog ko sa politika. Kami kayo na yung gastos mga tugang, but this time, grabe na mga tugangan gastos, may nagagaradanan, may nagpapabakal kidaga, arog kayo ni, arog kayo ni, arog kayan. Sabi ko dahil mga tugang, kaya ito kang naging SK chairman ako, ginibo ko man mga tugangan gabos, sabi nga di, nakadaraman ako kay mga projects sa dapat kong daraon sa barangay. Duman ako kay itong mga tugan na kay Guan yung project na kay Guan kami ng SK office. Pigdara ko mga nagagad ako mga tugan kay ito kay Senador Tolentino. Nagagad ako kay ito. Sagod mo niyan, yaong pa uncover court, yaong pa mga tugan sa muya ang project na pigtaw ni ba, Presidente Gloria Macapagal Arroyo. Hanggang sabi kang tawo magkapitan ka na. Which is magayunin ka. Kung i-abolish mga tugang ang SK, dapat tawan kita kay magkakanigong rason. Kaso lang, kung day mga tugang pinakiaraman ka nagkapirang politiko, magayunan ko talang dalagan kan SK. Kami po kayo 18 to 21. Kang nagkagawa mga tugang kay reform akang SK, giniwo mga tugang 15 to 17. Now, kami po ah, sabi, taramon ko po sa indo. Kami mga tugang sa daraga siguro, 85% kan mga SK chairman mga tugang sa daraga, kan mga naging SK chairman chairwomen mga tugang sa daraga, alos 85% po kami. Gabos kami mga tugang professional. Ang day lang kayo sa muli nakakuaki maray na trabaho. Ito po tabing mga kababaihan na sa mga tagayaw niyan sa bulod na nag-aragom na mga tugang. Pero po kami alos mga tugang kadakol sa muli nasa 85% daw. Ano eh? 85% mga tugang sa muli mga professional. An example ko sa inyo si Jerry Marticio. Mirabu na dyan mga tugang sa Treasury's Office. Si Kate Loreto dyan sa Assessor. Si Noel Mayores dyan mga tugang sa Engineering Office. Ha? Sa Engineering Office. Si Rosa Austero yun na mga tugang sa abroad. Si Peter Orbillo kan barangay Sagpon yun mga tugang sa abroad. Ha? Si Miriam Manzanillo kan Bungalun yun mga tugang sa abroad. Si Lilian Jacob kan barangay Busay. Mauragon mga tugang ang trabaho. Yun si Marlon Magallanes Lorena kan De La Paz Architect. Sabi nga niya mga tugang mauragon mga proyekto. Alagad mga tugang sa mga nagsalida na. Dahil na mga tugang kikamugta kadil sa pakikiaram na kang nagkapir ang mga magurang. Naramduman ko kayto saro mga tugang kayto SK Federation President digdi mga tugang sa sarong banwaan sa Albay linupigan minaruan mga tugang kan Vice Mayor nangyari mga tugang nagkaagi nabadusan mga tugang kami po kayto ang samuyang SK Federation President diyan mga tugang kayto sa sanggunyang panlalawigan ka Albay talagang nagpailing kayto mga tugang ning tibay si Attorney Jung Bonafe. Siya po kayto ang presidente medyo nasanggol ng panlalawigan. Magayunon mga tugang ang laban kay ni nakikipagdebate ni mga tugang kay Attorney Berses, kay Attorney ni Misyo Baclao. Alagad mga tugang kan magtapos ang termino ni Bonafe bilang SK Federation President. Ang nagsalida mga tugang si Alwin Nunez kan siyudad ng tabako. Maatinder ka mga tugang ng sesyon. Nakachinelas ka, nakapantalo, nakabarong, nakapuyos kan buot mo. Nawara. Sabi nga ni mga tugang makaurag na. Nawara mga tugang so sabi nga ni pagiging professional kan mga kabataan. Nakiaram kayo ang nagkapirang Politic SK Reform Act o Reform Bill na ginibo mga tugang na 15 to 17. Samantalang under the law sa Pilipinas ang 15 to 17 mga tugang minor dahil ka pa sabi nga ni kinakaipuan pang pakiaraman ka kan magurang. Yo? No man can never love you alone. Oy, good morning tabi sa matibay na kagawad kan barangay Gabawan. Good morning tabi kagawad Bibian Arimano. I do. You came to me from heaven, girl, it's true. And if I ever knew. Yes, instead of politicking of politician, no need to abolish the youth. Yeah, sabi po ni Kagawa Jovi, no need to abolish. Kay pan siguro mga tugang, taawan lang kimaray na ano, mataawan lang mga tugang kimaray na giya. Pero digdi po sa albay kayto, igwaman kayto didigsaro man mga tugang na SK chairman. Pigsuspindir man mga tugang kansanggo niyang bayan. Because mga tugang sobrang utik ang ginibo. Pondokan barangay, pigdadali mga tugang sa pondokan SK. Nagtauman ko taanaki scholarship. Duman sa kapwa niya mga kaobinisan, pipapirma mga tugang sa mga SK na blankong papil. Duman sa barangay, sugod kan baka kayalbay. Gibo yan mga tugang kang SK chairman. Now, day naglalaog sa klase. Ang taramon ang mga tugang taday naglalaog sa klase. Pirming may activity sa barangay. Iyo? Now, pagabot mga tugang sa activity sa barangay, day man pirming naglalaog ta may klase. Now, nag-meeting so kapitan, tapos mga tugang so professor, duman mga tugang na find out, naigwa pala mga tugang kipangluloko so SK chairman. Now, naitaram siguro yan mga tugang ni Secretary John B. Crimulya. Dalang tasarong SK chairman duman mga tugang sa syudad kan Makati, ang nag-agad mga tugang kilagay. 20% na kickback para mga tugang sa catering, sa activity kan sanggunya ang kabataan. Kaya maray ko taan ng mga tugang ang SK. Sabi ko niya ako per se, talagang kontra ako mga tugang because naabot ko man ang dapat kong naabutan mo niya. Nabistuan ako mga tugang dahil sa SK. Pero kung gagamitin tapos sa kalukuhan, pero kung padagos mga tugang napapikiraman ka nagkapirang politiko, diyan mga tugang nangyaya, diyan mga tugang nagkakadarali. Maski po sa liga ng mga barangay, imagine may bisad ako mga tugang na sarong presidente kan liga ng mga barangay. Minaurin bisman ko tanas, supasin sa giging present tense, supresent tense, sa giging future tense. Sabi ko diyan ko lamang yako kan pasubgan sa mga professor ko binemas in college. Makaati na bagano? Ang sako yung kapamilya, good morning, kiprimong Edgar Anyo Neve, and of course, good morning man kay Janet Lombes. Net, good morning. Hey, baga, ako kontra ako sa pag-abolish kan SK, pero sa natabi, diyan ang ganyan yung pakiaraman. Kasi po ako mga tugang, naglaug ako sa bagay na arog kayan. Kasi mo yung magtugang, doa kaming naging SK chairman, si ako tapos si Bunso mi. Nung ka lamang ka dyan mga tugang, nakiaraman magurang mi. Kaya siguro sa pag-disburse kan, pundo kan mga barangay, ibigaw dyan ang accounting, lalo na sa daraga. Mr. Salyan, pakiriparo mo tabi kasi mo mga tamo. Pakiriparo mo tabi kung nagpapunksyon sa mga tawan kung paano i-monitor ang budget kan mga barangay. As in kung paano may mamonitor ang transaksyon sa mga barangay. Ta kung puro sa nakitataram, siguro kung iigpitan nindo yan, kung namatin nindong may problema, sa daraga kadakol-dakol plan ng mga SK chairman ang may problema mga tugang sa pag-disburse kan barangay. Pero makamurumulo suyo sarong mga SK chairman dyan sa may ano na, nag-resign na pala nito. Dalang tagabing pirak mga tugang dinali sa pundukan SK. Tapos si Guwapangon niya yata kinagpigil ng bisigaran ka. Tama po ang naging desisyon ni Kagawad Makasinag na pag-aprobar kan budget kan mga barangay. Dapat siguro mga tugang magkaigwaman muna ki paampangunan mga barangay official so that maaraman mga tugang kung sa NP gagamit as in paano ang pag-alukar. Paano ano naging basihan sa pag-ibukan computation bako? Sabi kayo yung nag-chat sa kuya, good morning Tabi Wajis. Nariparo ko baga nag-itom subuhok mo sequel. Aramin doon sa tutulang, nakunaong talagang problema ko kasi kami po ng mga diabetes. Bago kami maalian kay ngipon, grabe pa ang mga prosesong pigigibukan sa mo yung doktor. Aram makamakal mo yung jokes. So ngipon ko, nag-iro-iro na baga, binulot ko personal. Kang nagduman ako sa doktor, sabi kan doktor ko, magagad ako ng clearance sa doktor ko man. Sabi kan this na ngayon, sir, magagad ka ng clearance sa doktor. Mayan naman naman si doktor Ganan. Ball na ton ko, bagay niya ako inom-inom kay mga bulong-bulong niya, tata na pila. Sabi niya, mapipila ay narugan kalokohan. Kaya ako mga tugang again sa pag-abolish kan SK. Because sabi nga ni, saro yan sa mga naging twinning ground. Ako saro ako mga tugang sa naging mga produkto kan SK. Si Attorney June Bonafin, nag-celebrate siya mga tugang kan sa ika-25 kong pagiging abogado. Kaya sabi niya to ni John Never. Ano oras mo? Anis ka chairman ka nagabawan maurag. Oy, good morning tabi kay Manay Sonia. Manay Sonia, magapuna ka mo niya magkanta. Puna pala kan Santa Cruz sa muyang barangay this evening mga tugang. So saluwat po sa ngarin ni Vice Governor Dideco. Sa mga nag-text sa like sa Facebook. Sabi sa Kuya Joke sa Capitol, kompleto hindi sa mga pag-submitter ko mga papeles. Eh sabi ko, panahon pa ni Governor Bichara, nagtukaw si Bichara bilang gobernador, nagtukaw si Greg Salgman bilang gobernador, nagtukaw si Glenda Bongo bilang governor. Sabi ko, permi kitang ngayon niya, kaya malinig yung mga papeles ko naman tabi, Jokes. Cause I'm playing the fool. Well, I'm in love. Naliwat mga tugang sa karampo, liwat ani Vice Governor Diday ko asin mga tugang gabos sa mga miyembro kang sanggo ng panalawigan kalamay. Sa mga parantaba niya to, maski mga tugang run out. Yan ang tanagigibo po kimagakali kong pagi para mapakaren supply ng kuryente ligdi sa albay. Kada akong magaya ka mong paradangog ko ano mga tugang sa mga remote barangay skandara ka gamit po ang silang cellphone. Kansaro nga ni Joksigan karaw ko. Nagluwas pa ano baga duman sa daraga? Kabilang ang apelyido mi duman sa ano? Kabilang sa apelyido mi sa mga pinakaalang dakol na apelyido sa daraga. Magayanes, sabi ko, ang mga kapamilya ko Magayanes, Madrona, Liandilar, Loterinya. Sabi ko, duman niya ako sa kapamilya kong ito, makakuha na sana ako kitig pa 5,000, dati na akong may 20,000. May paradagok ako sa Radyo Rago na 5,000, 25,000. Igwa akong pinaipitan na 5,000, 30,000. Inda ako sana kung pinasubutokan pang 8 kagawad sa daraga. Pero tama na sa ko ang pagiging taga-media. Kasi tama na sa ko ang pagiging barangay official. Mog mo ng pagmati ko. Lalo kung may mga amiga kong arog kay Madam Tess Lorette. Makaog mo mga tugang pagmation. Yung may barkada kong arog kay Janice, makagana mga tugang. Kay Janet, makaog mo. So sa inyo po tabi ka boss, sumaray na Otobi Colanjo, sa ngaran ni Joko dyan sa Rado Technical duman sa tower si Manu Jules Valderrama. Sa inyo po tabi ka boss, sumaray na Otobi Colanjo, happy lunch time and happy weekend.
1: Ang programang ini, hatod sa inyo ni Vice Governor, Farida Diday Esco, asin kansanggo niyang panlalawigan kan albay. Uragon 90.7
2: Horacio Imperata, laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhang, iniitaas mi ang sa mong mga puso sa pagpasalamat. Huli kang mga nangalasan kan sa imong linalang. Huli kang sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kang sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na parataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kang sa mong mga salanggibo. Asin yun yan namamatean mi na ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaning mabibirikan kundi ka mamumuto nama. Susay mo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro ni mga kalamidad, natural man o kagibuhan ning tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.
3: Sa Bicolano, Oragon!
4: Tuhod! Siko! Baywa!
5: Aray!
4: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artricin yan! May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move! Uminom ng Artricin araw-araw. Mabibili ang Artricin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artricin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Broadcasting live on air and online. This is MBM 90.7 Radyo Oragon in the service of the Bicolanos Region Y.
1: Kasangga at kalusugan. Coming up next.
2: Engie Mark Camonias.
3: Pakinggan, mapapakinggan si Kasanggang Engie Mark Camonias.
2: Engie Mark Camonias.
3: Kasangga at kalusugan.
2: Si Kasanggang Engie Mark Camonias. Dito sa Kasangga at Kalusugan. Nationwide.
4: Sumasa himpapawid ang programang Kasangga at Kalusugan.
2: Kasangga at Kalusugan.
4: Ito ay isang alternative health program para ipaalam ang kagandahan ng mga produktong herbal at unawain ang mga benepisyo nito sa ating kalusugan. May mga impormasyon at practical tips na makatutulong sa araw-araw na pamumuhay ng ating mga kasangga.
2: Kasangga at Kalusugan.
4: Kasangga at Kalusugan.
2: Kasama si Kasanggang Engie Mark Camonias,
4: isang mamamahayag at KBP accredited. Makinig na at maging bahagi ng programa
2: Kasangga at Kalusugan.
4: Kasangga at Kalusugan, tungo sa isang malusog at responsableng

0: Yes, maraming salamat at good morning sa ating mga tagapakinig, sa ating mga taga-subaybay, sa mga sulok ng ating bansang Pilipinas.
1: Good morning! Good morning!
0: Malusog na umaga sa ating lahat na mga parents. Kumusta po ang ating mga nanay? Siyempre, sa ating mga tatay na laging busy sa kanilang mga gawain, good morning po. Welcome sa ating programa Kasanggat Kalusugan. Siyempre sa ating mga tito, mga tita, sa ating mga lolo at mga lola, sa lahat po ng senior citizen.

0: pangatawan. Huwag nating kalimutan ang pag-ehersisyo or exercise tuwing umaga, mga parents kong minamahal. Kung ano lang kaya, basta utay-utay lamang ha. Pwede po tayong mag breast walking. Yan, maganda po yan mga parents kong minamahal. Dapat lagi tayong maglakad sa umaga. At sapagkat unang-una, yan ay maganda sa puso. Ano? Kaya sa ating lahat ng mga kasangga, sa ating mga parents na nakikinig ngayon, good morning! Welcome sa ating programa, Kasanggat Kalusugan. Siyempre ang kasama natin si Kasanggang Engimar Camonias. Kumusta po tayong lahat? Malusog na umaga sa mga taga-pakinig natin. Dito naman sa ating lugar sa bahagi ng Calabarzon area, mga taga-Memarupa. Lagi ko nababanggit ng lugar ng Calabarzon sapagkat tayo po ay napapakinggan dito sa bahagi po ng Cavite Province, Laguna, Batangas, Rizal, Quezon. Lalo tingin sa mga taga-Infanta, Pulillo area, sa mga taga-General Nacar, Quezon. Good morning. Malusog na umaga po. Welcome sa ating programa Kasanggat Kalusugan. Tayo po pinapakinggan din sa bahaging ito ng Mindoro. Yan, good morning sa mga taga Mindoro Province, Oriental at Occidental. Sa mga taga Marindoki Province, sa ating mga tagapakinig sa bahaging ito ng Romblon. Good morning sa mga taga Romblon Province, sa mga taga Palawan. Good morning. Malusog na umaga po sa ating lahat. Kumusta po tayong lahat? Nawa po kayo'y maging malusog sa pagkonsumo ng ating dekalidad at mabibisang produkto ng JMR Herbs Incorporated. Abay, mga parents kong minamahal, ha? Atin pong abangan, ang inaabangan ninyo, ang lagi nyong hinihiling, ha? Sa ating programa Kasanggat Kalusugan at sa inyong lingkod, ang JMR Todo Panalo Magka Premio Raffle Promo Season 4. May kalahating milyon na namang matatanggap tong ating mga parents, ha? Kalahating milyon, abay, laking bagay po nun sa ating pamilya kung ito po ay madadali natin. Sabi nga, ha? Alam naman natin, ang puhunan natin dito ay yung ating pagbili ng mga produkto at yung pinagbalatan. Yan, lagi kayo makinig sa ating programa Kasanggat Kalusugan, mga parents kong minamahal, para mas maunawaan po natin, honey.
1: Correct!
0: At ito na may gusto ninyo, nahirapan lang kaming mag-apply, ha? Pero ito po'y approved na, mga kasangga. Kaya lagi ninyong subaybayan kung paano ang pagsali, honey, doon sa ating plugging.
1: Kasangga at Kalusugan!
0: Yun po, mga parents kong minamahal. Thank you sa ating mga parents na nagpapadala ng mensahe sa ating numerong 0933-214-5288. Maraming pong salamat. Ako po ang inyong lingkod. Siyempre naman, walang iba kundi si Kasanggang Engimar Camonias. Hayaan po ninyong kayo'y aking paglingkuran.
2: Kasanggang Engimar Camonias dito sa Kasangga at Kalusugan Nationwide. JMR Todo Panalo at Magka Premio Raffle Promo Season 4. Over 1 million pesos worth of prizes ang ipamimigay. Narito na ang mga proofs of purchase na pwedeng gamitin para makasali. One top box of Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Isang entry na. One top box of Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extract. Isang entry na. One top box of Mark Juice 9-in-1 plus 1 drink mix. One top box of Mark Choco 9-in-1 plus 1 drink mix. One empty box carton of Mark Stevia Leaf Extract. Isang entry na. Two empty boxes carton of Gandang Natural Herbal Soaps in any variant. Isang entry na. One empty blister pack of Mark Up Capsule. Isang entry na. Two empty blister packs of Mark Capsule Herbal Extract Blend. Isang entry
3: na. 2 empty blister packs of Mark C. Ascorbic acid plus zinc. Isang entry na. Magpadala ng maraming entries para mas malaki ang tsansang manalo. J-Mart, todo panalo at magka-premyo raffle promo season 4. Itudo na ang pagsali. Submission of entries is until May 3, 2026 per DOH FDA CDRR permit number 0023 series of 2026.
4: Para sa iba pang mga detalye ng pagsali, makinig sa programang Kasangga at Kalusugan.
5: Si Kasanggang Enjoy!

Balik po tayo sa programang Kasanggat Kalusugan. Kumusta na ang ating mga tagapakinig, yung ating mga suki sa mga sulok ng ating bansang Pilipinas? Kumusta po ang ating mga minamahal na mga senior citizen, yung ating mga lolo at mga lola? Sa lahat po ng mga nakikinig, maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta sa ating programang Kasanggat Kalusugan, siyempre sa pagkonsumo ng alam na alam nating dekalidad at mabisang produktong napatunayan na sa merkado. Maraming maraming pong salamat sa inyo, sapagkat alam po namin

makatutulong ang ating mga produktong Kaping Herbal kayoon bayos sa pastin tayo minamahal matulog. Mahirap po kapag hindi na tayo makatulog kung ang iniinom na Kaping Ordinary. Yan po ay mataas sa caffeine content. Samantalang ang mga produkto ng GMR Herbs & Co.

Incorporated, lalo na po ang Tatak Mark Cafe at Mark Choco. Wala kayong problema dyan sapagkat yung design, yung formulation niyan ay para sa ating mga parents na gusto naming maging malusog. Yan po yan, mga kasangga. Sapagkat ang inyong lingkod na si Kasanggang Indio Mark Amonyas ang laging humihigop ng masarap na Mark Cafe at Mark Choco bago ilabas sa merkado. Kapag tayo yung nervyos, sala na po ang timpla niyan, mga parents kong minaman. Pero imposible po yan, mga kasangga, sapagkat yung pong ating mga powdered foam ng mga herbal extract, yan po ay nasa tamang sukat. At yan po ang nakatutulong para po mabawasan ang sangkap na kape dyan po sa ating Mark Cafe. Kumbagay, nare-reduce po yan sapagkat ang 100% po ay siyempre naman. So yan po'y pagkakasya. Bawasan po yung kapsan yung tamong yan. At yan po ay lansi and lot. At talarbal extract na po dyan. Kaya yung pong ating

maging malakas mga parents kong minamahal, ha? Kaya yung pong mga produkto natin, ito pong Marca Faye 5-in-1 Plus 1 Coffee Mix with Agaricus Blasim Morel Masro with Panax Ginseng at Spirulina. Yan po yung kape nating ang sarap ng natural na talaga namang paborito ng ating kasanggang Ian Veneracion. Meron tayong Marchoco 9-in-1 Plus 1 Chocolate Drink. Meron tayong isa pang mahusay na paborito ng ating mga kasangga, ang Marca Faye 10-in-1 Plus 1 with Brown Rice Extract. Brown Rice Extract, ibig sabihin, yung Brown Rice Extract ay isang uring bigas na pwede pong konsumuhin ng ating mga parents. Mayroon tayong Mark Juice 9-in-1 Plus 1 Juice Drink, Mark Capsule Herbal Food Supplement, Mark Stevia Alternative Sweetener, Mark C Vitamin C Plus Zinc, Mark Up Capsule Food Supplement, Gandang Natural Herbal Soap. Yan po'y kasali lahat sa ating J-Mar Todo Panalo ang iyo RAV4. Yan po ang ganating naghahanap ni ating Choco Night Drink. Chocolate na hinaluan ng umin. Mayroon po mga naga at kasanggasay, hindi talaga nagkakape ng ano yung markape, baka talagang magkape, sapagkat marami na po tayong hindi nagkakape na napakape sapagkat nasarapan po doon sa ating markape. Doon po sa mahilig sa tsokolate, so itinransfer lang natin yung ibang ingredients sa Marchoco para yung hindi natin halimbawa natitikman sa markape 5-in-1 Plus 1 o dito po sa 10-in-1 Plus 1 ay pwede natin matikman naman yung ibang mahuhusay na ingredients dito naman sa ating Marchoco 9-in-1 Plus 1 Chocolate Drink. Napakaganda ng ating Marchoco. Talaga namang

0: sumpa ako dahil kumakaon. Anak, tapos na tayo magkaon. Mahugas ka na.
1: Masa

0: ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Ratsiambao po, nagpiflex for Plemex.
1: Pambatang lagundi, Plemex!
2: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
4: Ano pangaran mo?
5: Edward Dawson. Ang pipagulang mo ka, ang mata.
4: Ano dangig mo dyan? Katarata? Glaucoma?
5: Katarata po.
4: Muya kaoperahan?
5: Yun po.
4: Hindi kayo nagpa-opera?
5: Dati po, hindi ito. Manabuo ng paong alapaap.
4: Ah, di mo yan. Naglinaw-linaw. Nanawaran na sa alapaap?
5: Nilipis na po ang alapaap.
6: Ang Mims Mall sa Termin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Ligaspe City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
7: Ang Mims Mall sa Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
6: Ang Mims Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay. Beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
8: Hay nako, ang sit-sit talaga ng pamangkin ko. Mama sa titang nurse na maganda. Oh, 9 months na itong pamangkin ko. Dapat mabakunahan na ito ng MMR para sa ligbas, beke, at German measles. At meron pang IPV2 na dagdag proteksyon para sa polio. Kayo ha, kompletuhin ang bakuna para siguradong lumaki ng malusog si baby. Tandaan, WAIS pagkumpleto ang bakuna ni baby. At ang WAIS ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development.
9: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 90.7
10: FM.
9: Radyo Urag.

0: only here on Uragon Express. Uragon Express. Ito na ang inyong paboritong DJ na talaga namang makulit at mahilig humiwit.
1: Isa pa.
0: Ang babaeng saksakan ng L. Lady Ligaya. Lady.

Orago na niyang 17 minuto makalipas sa ang alas 3 ng pagkahapon. And welcome, welcome sa programang Oragon Express. Uy, ano ba? Hanggang alas 6 pa yung brownout, guys. Grabe, simula 5:30 a.m. hanggang 6 p.m. Grabe, magdidilim ang Legazpi City. Yan, sana all na lang sa may mga generator. Uy, hello, hello and hi sa lahat ng mga certified listeners natin yan. Para sa inyong mga guru greeting, sige na, push na, send sa aming number na 0961355-6393. Diyan lamang kayo, and here's Hawak Mo ang Beat. Ayan, fave song ni Kuya Joko. Keep it right here, only here on Big Double Line 9.7 Orago.

0: ang tamang oras sa mga sumandaling ito. 20 minuto makalipas ang ikatlo ng hapon.
1: This time check is brought to you by Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
0: Mula pa noong taong 1996, ang Chera V. Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kapikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay sa 3 dekadang paglilingkod. Ang Chera V. Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kapikulan. Kasama sa kanilang package tour, arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGUs enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera V. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera V. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa cheravibalontours96@gmail.com. Kung mag-like sa kanilang FB page, Chera V. Balon Travel and Tours in Chera V. Balon Travel and Tours, keeping Bicol on the move.
2: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat,

0: Maybe double 9.7 Oragon and Nelson, 35 minutes makalipas sa ang alas 3 ng hapon. And you're still with Ligaya on the radio. Yes, magandang afternoon sa lahat ng mga certified listeners natin simula sign on hanggang ngayon. Uy, happy birthday sa lahat na mo nagsiselebrate ng kanilang kaarawan ngayong araw ng Biyernes.
1: Happy birthday! Happy birthday!
0: Yes, happy yippie birthday sa lahat-lahat ng mga nagbo-birthday ngayon. Sana ay happy kayo. And syempre, batiin natin ang lahat ng mga certified listeners natin dyan sa Maruroy Daraga. Hello dyan sa Makiniane family, Amarante family, Astillero family, and Bahamunde family. Magandang hapon! And syempre dyan sa Puktol, Pilar Sorsogon. Magandang hapon po sa Velasco and Makiniane family. Yes, tuloy-tuloy lang ang ating ligaya guys sa programang Oragon Express. And syempre batiin din natin dyan sa Pacifica and of course dyan sa Kinetic Merchandising and dyan sa Rosales Eatery. Kaya dyan lamang kayo guys, tuloy-tuloy lang. And here's Say You Won't Let Go by James Arthur. Stay tuned in only here on Big Double Line 90.7 Oragon.

KBAA 90.7 Oragon News. It's exactly 3:54 in the afternoon. And there you have it, Better Man. And ako, eto nga guys, nilinaw na ng aktres na si Matet de Leon ang kanyang naging viral na Facebook post na umani ng atensyon online matapos maglabas ng makahulugang mensahe tungkol sa kanilang pamilya. So sinabi niya guys, ibinahagi ni Matet ng larawan nila ng kanyang mga kapatid na sina Lotlot de Leon, Kenneth de Leon at Kiko de Leon na pawang inampo ng yumaong national artist at superstar Nora Honora. Ayan, sabi niya, post ko nga uli, ito nga pala ang ngiti ng mga ampon na walang mana. Mukha ba kaming may pake? Uy, grabe naman. So, ayon sa aktres, madalas silang nakakatanggap ng negatibong komento tungkol sa kanilang karapatan sa mana at sa mga at sa kanilang pagiging ampon. Bagay na aniya ay nakakasakit lalo na habang sila ay patuloy na nagluluksa sa pagpanaw ng kanilang ina. Hindi po namin iniisip ang mana na yan. Wala kaming hinihingi, wala kaming kiniklaim. Yan ang sabi ni guys, ni Matet de Leon. So dagdag pa niya, hindi dapat ginagamit ang issue ng mana bilang pang-okray sa kanila dahil hindi madaling proseso ang pagluluksa at hindi ito natatapos sa loob lamang ng isang taon. Yan, so humingi si Matet ng respeto hindi lamang para sa kanyang sarili kundi para na rin sa kanyang mga kapatid na ani ay nakatatanggap din ng masasakit na salita sa social media. So yung mga kaurago na binatikos din niya ang mga netizen na tinatawag ang kanyang mga kapatid na derogatory labels at iginiit na hindi ito makatarungan lalo na't hindi naman sila public figures. So yan guys ha, samantala inamin din ni Matet na hindi niya alam kung may iniwang last will and testament si Nora Honora at hindi na rin niya ito iniimbestigahan. So yan mga kauragon ha, grabe ang mga bashers for today. Last na lamang kayo, here's a Promise Me by Bruno Mars and Lady Gaga. Stay tuned in only here on BIGAA 90.7 Oragon.

0: hearts. One vow. One letter.
1: Matagal na munduon ka. Nagsisisi na kaya ako, ma? Dahil ako nagdawag sa mga sabi kay Tony Papa? Ha? Ano ba sinabi ni Papa mo? O ano man si Mama? Dahil ko aram yan eh. Tagal ko manadangog.
2: Mas sabikulado o ragun?
3: Uy, pare. May cafe pala ang kape mo? Diba mahal yan?
4: Naku, mali ka dyan, Mare. 1221 kaya yan.
3: Ha? Ano yun?
4: 1221, Mare. 12 sachets at 21 grams. Ganyang kadami ang laman ng isang box ng Mar Cafe. Kaya talaga makakatupid ka kumpara sa ibang herbal coffee out there. Mas sulit sa isang dosena.
3: Abay, oo nga no. Yung akin, 10 sachets lang at mas mababa pa ang gramo. Akala ko nakamura na ako eh.
4: O diba? Dapat maging wise kapag nagtitipid, Mare. Ugali, maging mapanuri. Hindi porket mas mababa ang presyo, nakatipid ka na. Dapat tinitingnan mo rin ang kalidad ng binibili mo.
3: Ngayon alam ko na, pare. Bibili na rin ako ng 1221. Este, Mar Cafe pala.
5: Mga kasangga, maging wise sa pagtitipid. Piliin ang lamang sa isang dosen ng sarap. Piliin ang Mar Cafe. Ang Mar Cafe at ang mga produkto ng JMAR Herbs Incorporated ay available sa lahat ng groceries at drugstores na malapit sa inyo.
6: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 Syrup and Bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi and Capsule. Basta lagundi, Plemex! Easy!
7: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.

pa noong taong 1996 ang Tierra di Ibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kapikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maaasahan niyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Tierra di Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa daang libong mga pasahero sa buong Kapikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGUs enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Tierra di Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Tierra di Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa tierradiibalontours96@gmail.com. Kung mag-like sa kanilang FB page, Tierra di Ibalon Travel and Tours, in Tierra di Ibalon Travel and Tours. Keeping

Hey, you're still listening to Big Double Line 90.7. Orago na niya sa 14 minutes makalipas sa ang alas 4 ng hapon. Yan, eto na nga guys, plano ng Department of Social Welfare and Development na kumpletuhin na ang nationwide distribution ng cash aid para sa mga public utility vehicle o PUV operators and drivers na apektado ng labis sa pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo. So target ng ahensya na matapos ito sa May 20. Sana all, Kuya Jack. Sana all birthday. Oy, eto na nga guys, nakapaglabas na ang Philippine government ng mahigit 6 billion pesos na tulong para sa kabuuang 1.2 million beneficiaries sa iba't ibang bahagi ng bansa. Uy, kasama sa nakatakdang tatanggap ay ang mga motorcycle, taxi at delivery service riders simula sa susunod na linggo. So ay mga kauragon ha. So abang-abang lang sa mga drivers natin on the road. So yes, here's a song by Alan Walker. Stay tuned in only here on Big Double Line 90.7 Orag.

0: sa Bicolano o Hagon.
1: Para sa inyong quality refill ink, punta na sa Inkport Enterprises. Installs continuous ink system, refill ink and toner, documents printing, plastic lamination, Xerox clear copy, rush ID picture, photo printing, printer repair, scanning. Ang Inkport Enterprises ay nagbebenta rin ng brand new printer with continuous ink system, paper cutter, laminating machine, photo paper, sublimation paper, calling card, pigment ink, sublimation ink, cleaning solution, premium Epson ink, at marami pang iba. Tandaan, basta't ink refilling center. Dito ka na sa garantisadong maaasahan. Inkport Enterprises, your one-stop toner refilling center. Located at Sagpon, Daraga, Albay, sa harap lang ng Alvis Restaurant. Para sa serbisyong totoo, tawag na sa 052-204-0451. O mag-text sa 0916-728-2424 or 0949-890-3475 and look for Mr. Joven Buhati. Ang Inkport Enterprises ay bumibili na rin ng mga walang laman o kahit brand new cartridges and used printers. The time all over the country. It's 4:20 in the afternoon.
2: This time check is brought to you by Liverade Silymarine Capsule. Liverade, it's liver lover, boys.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
6: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
6: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
5: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
6: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
6: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
3: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
7: Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemix for Kids ang pambato ko. Ang Plemix for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambao po, nagpiflex for Plemix. Pambatang lagundi, Plemix!
8: Vitex Negundo L is the generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemix!
10: You want it!

90.7 Orago Nenias. There have it. If silence didn't speak for me. Grabe naman kanta yan ni Callum Scott and Adele. Uy, grabe naman. Napakaganda na ni Adele ngayon ha. In all fairness, talagang super sexy na niya ha. Ayan, so kayo ba'y nadala ng kanta nilang If Silence Didn't Speak For Me? Yes, magandang afternoon pa rin mga ka-Uraguan. Yes, 34 after 4. And definitely, you're still with ni Gaya on the radio. Kamusta naman ang lahat? Ayan, nagpapacheck attendance. Siyempre, always present sa ating tugtugan. Walang iba kundi ang mga taga-Anislag relocation site. Ayan, sabi nila, present. Ayan, eto din, i-check attendance natin yung mga nakatutok sa atin yun sa Namantaw Daraga. Good afternoon noon sa Galinato and Mangampo family. At syempre, hello and hi din sa lahat ng mga certified listeners natin dyan sa Maruroy Daraga. Hello dyan kay Jason and kay Manay Lidia. Good afternoon sa inyo dyan. And syempre, dapat batiin din natin yung mga nagsiselebrate ng kanilang anniversary, monthsary, weeksary ngayong araw ng Biyernes. Congratulations to all of you guys. Hope you're happy today. Syempre, dapat i-celebrate nyo kahit simple man yan, kahit tinapay at kapi lang yan, carry man. Diba ang importante ay nagmamahalan at may kinakain pa rin kayo sa hapagkainan. Yes, mga ka-Uragon, tuloy-tuloy lang ang ating ligaya. Of course, kasama ang babaeng nakaka-L. Pero hindi nakaka-L. Kaya huwag niyong uutangan, ha? Ganti ng hindi nakapag-ano. Yes, mga ka-Uragon, dyan lamang kayo. Just sit back, relax, and hear the Bruno Mars and Dua Lipa. Never said I loved you. Stay tuned in only here on PWI 90.7.

0: Pakitama po ng inyong mga orasan. Alas 4.40 ng hapon.
1: This time check is brought to you by Plemix. Pag may ubo-uhi ka, Plemix agad. Basta lagundi, Plemix!
2: Ano pangalan mo?
3: Dr. Royo po.
2: Ano ang kagandahan sa'yo sa paggagamot mo sa NINS?
3: Nagtiwala ang mata ko, ang baga ko, maganda ng paghinga.
2: Dati, kinakapos ka na?
3: Kinakapos ako. Pagsalita, kahit pa paano, nakakadiretso na.
4: Ang NINS Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
5: Ang NINS Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiasa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
4: Ang NINS Wellness Center Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
0: Tuhod! Siko! Baywa! Aray! Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan! May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: You want it.

exclusively right here on Uragan Extra.

sila. Hey, Big Double Line, 90.7. Orago na niyo, it's exactly 4:50 in the afternoon. Yonza, eto na nga guys, good news before ako magpaalam ngayong araw ng Friday. Yan, posibleng magkakaroon muli ng big time rollback sa presyong ng diesel sa susunod na linggo. Opo, yes po, opo. Ayan, ito ay batay sa resulta ng apat na araw na trading sa global oil market. Yan, na maaaring magkaroon ng rollback, oy maaari pa lang ha, na 6 pesos hanggang 8 pesos ang kada litro ng diesel. Uy, magbuni ang mga first one with the sub-charot. Ayan, kabalik na naman sa gasolina na posibleng tataas ng hanggang piso. Uy, ang piso hanggang 4 kada litro. Ayan, kaya pagbili nyo na yung mga diesel, ang ginagamit. Charot. Ayan guys, kung babalikan ang adjustment na ipinatupad nung Martes, ay tumaas ng 2 pesos and 21 cents ang gasolina habang 2 pesos and 66 cents naman ang itinaas ng diesel. So next week, asahan natin ang rollback. Uy, tanging ang kerosene na nagkaroon ng rollback na umabot na 3 pesos and 53 cents. Ngunit sa ngayon ay hindi pa malinaw ang muling paggalaw ng presyo ng kerosene. Yan ang aking balita guys. Next week, magkakaroon ng big time rollback. Sana mga 20 pesos, no? Grabe, ibalik na sa 60 pesos. Tapos pagka rollback, ibabalik naman sa ganun, diba? Parang mahihirapan kang ibalik, no? Angat baba. Parang mga tao minsan. No? Umaangat ka na, ibababa ka pa. Charis lang. Ayan, meron mga ganyan. So, sa mga taong nag-i-evil ay sa buhay nyo, hayaan nyo sila, guys. Sabihan nyo nilang, sino? Sino ba sila? Yun ang magandang kanta, guys. So, yung so, dyan lamang kayo, ha? Just sit back, relax, and of course, vavush-vavush na muna for now. Bukas magsama-sama tayo sa programang Sabado Retro. Hindi mo sure. Sarot lang. So, yes, vavush-vavush na sa inyo, mga kauragon. Stay safe and God bless. Cheers, hinahanap-hanap kita. Manatiling nakatutok dito lang sa nag-iisang 90.7 Orago.

0: Siyempre, makinig ka muna. Usapang liver tayo. Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain maaaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
1: Tatay, anong pangalan mo?
2: Desiderio.
1: Nataanang digdig ka mo niyan. Ano ang problema mo?
2: May nagkukulungan pa yun ko. May anong dagang ko nagkukulung.
1: Tatay, dati ka ng pasyente digde?
2: Yun na.
1: Ano okay. Dati ang mga helang mo na pinacheck up mo digde?
2: Sa puso.
1: Sa ano pa?
2: Sa baga, iso sa kidney ko.
1: Oo, narahay ka po, digde?
2: Iyo po, narahay ako.
3: Ang Means Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
4: Ang Means Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiasa Street, Purok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
3: Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
5: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, news that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online, 90.7.
6: 90.7 FM.
5: Radyo Uragun.
7: Ito na ang panatuntunang tatalakay sa mga usaping pangkalusugan, alternatibong panggagamot, mga pagkain natural, mga beauty tips, at samut-saring kwento ng buhay. Ikaw at ang iyong kalusugan. Narito na ang inyong mga anchormen.
1: Ano ang nararamdaman mo?
8: Matakot po.
1: Hindi mo maibuka?
8: Hindi po. Nahihilo pa ako palagi.
1: Pag binubuka mo? Ilang buwan ka na nakahiga lang?
8: Ilang buwan po. Pag naupo po ako, minuto lang po.
1: Sumusuka ka na. Pag kumakain ka, sumusuka ka? Inainom kita ng supplement ko. Anong himala yung naramdaman mo?
8: Pinawisan na po ako.
1: Tapos, hindi ka na nahilo?
8: Hindi na po. Namulat na po ako.
1: Namulat na ang mata mo. Nakakakita ka na. Tapos, hindi ka na nagsusuka.
8: Hindi po.
1: O, gagaling ka na in Jesus' name.
8: Salamat naman.
3: Ang Means Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
9: Nag-start po ako uminom ng mga supplement at nangdamdaman po ang kadalingan. At ngayon po ay wala na ang pabalik-balik na UTI. Nagpa-X-ray ako, sa awa ng Diyos, negative na ang result. Nagpapasalamat ako sa Means Wellness Center at salamat sa Panginoon.
3: Ang Means Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
4: Ang Means Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiasa Street, Purok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
3: Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
10: Ako po si Coraz Juan Sagali. Pwede pong mata ko.
1: Nat, ano na ang idwakaan? Glaucoma? Ano, for operation?
10: Iyo po.
1: Ngayon, anong ginibo mo?
10: Ano lang po ako, ay spab lang po ako.
1: Oh, so, isa na ba yan mong detox? Okay. Pirang bulan kang ice pa?
10: Sige.
1: Apat na bulan? O, di ka nagpupundo? So, after pirang bulan, nagbalik ka sa doktor sa mata mo, ano sabi sa imo?
10: Magayon na po ang findings niya.
1: Glaucoma free ka na?
10: Glaucoma free na po ako.
1: Di ka na da-operahan. Ay, wow!
3: Ang mismo nga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch, ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
1: Ano pangaran mo?
11: Edwin po. Ang pipagulang mo kayo, ang mata.
1: Ano dangig mo dyan? Katarata? Glaucoma?
11: Katarata po.
1: Muya kaoperahan?
11: Hindi po.
1: Hindi kayo nagpa-opera?
11: Dati po hindi ito manabuhin ng tao yung alapaap.
1: Ah, di mo yan. Naglinaw-linaw na. Nawaran na sa alapaap?
11: Nilipis na po ang alapaap.
3: Ang Means Wellness Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
4: Ang Means Wellness Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
3: Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
1: Ma'am Elma, ano yung nangyari sa asawa mo? Nasabi mo, 2 years na yung bukol niya sa may gilid ng mukha niya. Gano'ng kalaki?
12: Parang oval,

0: Ay ko, nana naman.
1: Ngayon, maliit na baga siya nakita ko.
0: Oo, kuyusos na siya.
2: Aming Sinuha San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm. Ang Aming Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay. Beside Fidoran West Central School. Nandyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
3: Tatay, anong pangaran mo?
4: Isidirio.
3: Nata, nagdigdig ka mo niyan. Ano ang problema mo?
4: May nagkukulugan pa yun ko. May anong dagang ko nagkukulog.
3: Tatay, dati ka ng pasyente digde?
4: Yun na.
3: Ano dati ang mga helang mo na pina-check up mo digde?
4: Sa puso.
3: Sa ano pa?
4: Sa baga. So, sa kidney ko.
3: Oo, narahay ka po digde?
4: Iyo po. Narahay ako.
2: Aming Sinuha San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
5: Aming Sinuha San Fermin Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Aming Sinuha San Fermin Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay. Beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
6: Ako po si UV Baranda. May pigmate ako sa Kuyang Heart. Nag-take ako dito sa Lins Wellness Center. Okay, 2 months pala, nakamatay na akong karahaya. Hindi na ako tinatake na. Parang kumikirot minsan ng mga ilang minutes. Ngayon, salamat ako. Tapusin ko ang 4 months na binigay sa akin ng doc na wellness na tapusin ko talaga ito.
2: Aming Sinuha San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
5: Aming Sinuha San Fermin Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Aming Sinuha San Fermin Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay. Beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
3: Sir, ano pangalan mo?
7: Dr. Royo po.
3: Ano ang kagandahan sa'yo sa paggagamot mo sa NINS?
7: Nagtibalat ang mata ko, ang baga ko, maganda ng paghinga.
3: Dati, kinakapos ka na?
7: Kinakapos ako. Pagsalita, kahit pa paano, nakakadiretso na.
2: Aming Sinuha San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
5: Aming Sinuha San Fermin Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Aming Sinuha San Fermin Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay. Beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm.
1: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
8: Hi, Kim. Yung nag-inip po ko ngayon, 6 days pa lang po. Yung parang may bumuka po dito, tapos lumabas po nana at saka ano,
1: dugo.
8: Tapos yung, nung lumabas na sila, yung mga nana, wala na po yung sakit.
1: Wala na yung
8: bukol.
1: Bukol. Tapos yung kape.
8: Opo.
1: So, ano nakatulong sa'yo? Yung NINS cafe? Yan lang ang iniinom mo.
2: Ang NINS Sinuha San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
5: Ang NINS Sinuha San Fermin Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiesa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang NINS Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay. Beside Fidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm.
1: Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita-kits po tayo.
3: Nanay, hello. Good morning. Anong pangalan mo?
9: Lourdes.
3: Nanay, ba't ka nagpagamot dito?
9: Kasi po, yung mata po, Malabo.
10: Malabo.
9: So, nakailang session ka na ng mata mo? Nakailang linis ka na? Apat. Kumusta na ngayon? May improvement ba?
10: Medyo malinis na.
9: Malinaw-linaw na. Nakakakita ka na ng konti?
10: Oo.
9: Oh, so maganda ang eyes ba?
10: Maganda yung eyes ba?
2: Ang main salon sa Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Ligaspe City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm. Ang main salon center, Pidoran Branch, ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Nandyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita kids po tayo.
9: Ano ang patotoo mo kay mama mo kang nagpa-detox siya sa kuya? Pero ang beses na yan inatake. Tulong beses na siya inatake. So, pero may 200 ang BP?
10: Yes.
9: Pero ang nag-detox siya sa kuya, piranan siya na sa BP niya after 1 month?
10: 30 over 80.
9: Tapos, pero may nagpa-blood chem.
10: Yes.
2: Ang main salon sa Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Ligaspe City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
5: Ang main salon sa Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiasa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang main salon sa Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita kids po tayo.
9: Anong pangalan mo?
11: Maria Lopez Mangampo. So, sa puso ko, korpia puso, ito po mo.
9: Pero dapat ang blood sugar mo, sabi kang doktor?
11: 160.
9: Grabe kami na ihi mag-aga. Mga pirang beses. Anong makulog? Tulak? Mag-ausun. O nga niya na, nag-inom ka ng isang bulan sa mga supplement, ano po ang nangyari dyan sa kulog kandaghan mo? Yaon pa?
11: Nakaday naman ang panakulog.
2: Ang main salon sa Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Ligaspe City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
5: Ang main salon sa Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiasa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang main salon sa Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita kids po tayo.
9: Ano pong pangalan mo?
12: Maricel po.
9: Anong na mga nararamdaman mo?
12: Yung masasakit po, minsan parang nagbabaray mga ugat, yung naninigas yung mga kamay ko, magipaa. Tapos yung minsan yung pagdina ko, nagpapaltipate yung hindi ako nakakatulog.
9: Ilang oras na lang tulog mo?
12: Minsan dalawa, tatlo.
9: Ngayon, anong unang binili mo?
12: Yung po yung minstock.
9: Anong unang na gumaling sa'yo?
12: Pag dumi po, dati minsan din, nakagawin niya isang araw. Ngayon po, araw-araw, sa tatlong beses.
9: Yung pagtulog mo?
12: Mahaganda na po.
9: Dati ihi ka ng ihi?
12: Opo.
2: Ang main salon sa Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Ligaspe City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm. Ang main salon sa Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Nandyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita kids po tayo.
9: Ano pong pangalan? Pangalan mo?
12: Maricel po. Hindi ako nakakatulog.
9: Ilang oras na lang tulog mo?
12: Minsan dalawa, tatlo.
9: Ngayon, anong unang binili mo?
12: Minstock.
9: Anong unang na gumaling sa'yo or nag-improve?
12: Pag dumi po, dati minsan din, nakagawin nilang isang araw. Ngayon po, araw-araw, minsan tatlong beses.
9: Wow, yung pagtulog mo?
12: Maganda na po.
2: Ang main salon sa Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Ligaspe City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm.
5: Ang main salon sa Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiasa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang main salon sa Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside beside Gideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
13: Nanay, anong pangalan mo?
14: Ilang news streaming. Medyo matangayan na lawas ang mga damon, ang gitan tukol.
13: Kumusta na sa pagingal mo na madali ka mapag...
14: Maray po.
13: Maray na. Kang nakakapi ka po, ano ang namatian mong karahay?
14: Maray ang lawas ko ay garo. Ang pagturo ko, okay na lang po.
13: Ayun, sa pag-CR mo?
14: Iyon
13: mo
14: po.
13: Maayos na? Maray so kape?
14: Iyon po.
2: Amin sa mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
5: Amin sa mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiasa Street, Purok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Amin sa Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Gideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
13: Nanay, anong pangalan mo?
14: Midland News Streaming. Video matanglayan na lawas ang mga damon, ang tuhod.
13: Simula po pang nag-inom ka kang supplement ko. Kumusta na sa pagingal mo na madali ka mapag...
14: Maray po.
13: Maray na. Kang nakakapi ka po, ano ang namatian mong karahayan?
14: Maray ang... Lawas ko ay garo.
13: Magaan?
14: Magaan.
13: Pagkatulog mo?
14: Pagtulog ko, okay na lang po.
13: Ayun. So, pag-CR mo?
14: Iyon mo po.
13: Maayos na? Maayos. Maray so kape?
14: Iyon po.
13: Ayun.
2: Amin sa mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
9: Ano ang patutuo mo sa Nins Juice sa aki mo?
15: Magayon ko. Nagralang ko ang grado. Magayon ko yung Nins Juice.
9: Dati ang grado niya, pera?
15: Ano? Ano ma, 90. Tapos nag 94. Naglang ko, nagbiglang nag-honor.
9: Hindi, nagkaigwa siya ng mga ano, o honor.
15: May social 89, naging 92. Tapos, well, with honor siya.
9: Tapos, healthy.
15: Oo, yung pinagtaba man. Siya, maksud siya magkakaan.
9: Active.
15: Oh, active. Tsaka,
9: yan ang pagkakaiba kang Nins Juice sa dahil nakaka-Nins Juice, anak.
2: Amin sa mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
16: Si Reina. Dako na kong namatian sa lawas. May mga nagtutulog sa tuya. Nagtutulog ang puso ko. Tapos alam ko lang ang blood sugar ko. Nagbakal po ako ng kape. Sa room box pa lang na umbos ko, namati ko sa karahayan. Sige, salamat po.
2: Amin sa mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
5: Amin sa mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiasa Street, Purok 7, Barangay Binanwangan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Amin sa Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay. Beside Gideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
17: Hi Lola Rosalinda, ano po ang masishare mo about sa Nens Cafe?
18: Napanakulog ang sa tuyang. Kuning mga lawas ko, yung tiag ko. Yung isa na ang tigang maintenance ko. Sa dahil pa manakulog ang maintenance ko na high blood for me, normal ang dugo ko. Normal for me, ang pagapano ko, nanonormal. Okay. Dahil sa kape.
2: Ang Means Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
5: Ang Means Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiasa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita kids po tayo.
9: Anong pangalan mo?
19: Si Ludinda Borromero. Ano po, nung dadagang ko, nagaparapiyot po. Tapos yung sa tuyan ko po, nagaparakulog.
9: Ano ito? Dahil ka na nangangaturog, kang tulog?
19: Hindi na po talaga.
9: Pero ang bulan ka lang nag-inom?
19: Mag-one month lang po.
9: Dahil ka na kikapos yung pagangos? Pag nagkakapos ang pagangos, ano nangyayari sa imo?
19: Parang matutumba po ako dahil ay arututin.
2: Ang Means Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
5: Ang Means Mga Center Pilar Branch ay matatagpuan sa Galiasa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
2: Ang Means Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to

0: Barok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandiyan ako every Thursday.
1: Yes, hello! Magandang buhay mga kaibigan. Kumusta na po kayo? Sana naman po ay okay kayo lahat dyan. Andito na po ako mga kaibigan sa Radyo Ragon. Kumusta po kayo yung mga nakikinig sa atin dyan? Ah, kumusta po kayo yung mga nakatutok sa atin dyan? Sana naman po ay lagi kayong nasa mabuting kalagayan. And galing po ako ngayon mga kaibigan sa Bulad-Bukad. Bulad-Bukad, Pequeña, Ginubatan, Albay. So, yung mga nabigyan po natin dyan ng mga school supplies, mga nanay na na-check upan, ang grabe po ang kanilang kasiyahan. So, yan. Maraming salamat sa kapitan po dyan at syempre kay Councilor Julie Tingson and Councilor Boboy. Sila po yung dahilan bakit po tayo nakaabot sa Ginubatan na napakarami ng tao. Dahil po yan sa kanila. So, hello Tatak Tunay na Servisyo. Hello Lenny Espenda. Hello Sigaw News FM, Valenzuela Ibarra. Sa lahat ng mga nag-share ng live natin kay Serene Coral and sa Radyo Persa. Hello po sa Radyo EBFM, Radyo Natin Iriga. And dyan po sa Radyo Libon, naka-on air na po tayo. Dyan din sa Radyo Bandera, Radyo Eagle FM, Radyo FMR, Radyo WGB. Yes, naka-hook up na sila. And syempre, dyan po sa mga taga KMFM, dito naman sa mga taga OKFM, Legazpi. So, bukas po, abangan nyo naman kami sa Pulangi. Dyan po,

Ang dami-dami ko napuntahan ng mga barangay, hindi pa tayo masyadong kilala. Ano, hindi pa nila tayong kilala. Hindi nila kilala ang Nin's Wellness Center. So, kailangan nating magpakilala para po sila ay gumaling. O, alam nila na saan ba sila gumaling? Sa Nin's Wellness. Yan. Okay. Ano bang magandang topic ngayon? Ano bang gusto nyong i-topic natin? Sige, ano bang mga sakit nyo? Ano bang gusto nyong gumaling sa inyong mga sakit? Sabihin nyo lang sa akin at gagawin nating topic natin ngayong araw na to, yung mga kagalingan nyong gustong makuha. Also, simple lang naman kasi ang buhay. Dapat, hindi lang naman puro masasarap yung kinakain. Dapat nagpapainit din. Dapat umiinom ng tubig. Di ba? Eh, yung iba kasi ayaw ng tubig, gusto soft drinks. Yung iba, ayaw nila ng tubig, gusto nila may namit. Kaya naman po, yung iba po ay hindi po talaga nawawala ng sakit. Yung iba dyan ay talagang hirap na hirap sa kanilang sakit. Matanda na, may sakit pa. O, ang gawin natin, sundin natin yung mga pinagbabawal ni Ma'am Nins. Ayan. Para hindi po tayo nagkaroon ng maraming sakit. Di ba? Dahil kung hindi, pabalik-balik lang ang mga sakit at ang atake nito. Okay? O, sige. Sabihin nyo, ano ba ang gusto nyong gumaling? Maiwasan ng heart attack? Paano protektahan ng puso? Ayun. Ito, gusto ko to, yung paano maiiwasan ang hindi magising ng magising sa gabi habang natutulog para hindi po tayo magising ng magising. Ano? Bakit gising ka ng gising? Ano ang problema mo? O yan, ang mga problema ng mga taong gising ng gising sa gabi. Unang-una, hirap pa na nga makatulog ng tuloy-tuloy, tapos pagtulog ka na, madali ka naman magigising. Paulit-ulit namang nagigising sa gitna ng gabi. Minsan pa nga po dahil sa pag-ihi, minsan dahil sa init, minsan naman dahil kinakabahan, nananaginip, o basta na lang po nagigising. Okay, ano ba ang dahilan ng bakit madalas ang pagising sa gabi at hindi tuloy normal ang pagtulog? Alam niyo po, may mga kadahilanan yan, mga tugang, mga ka-wellness. Unang-una, sinyalis ito na may problema ka sa blood sugar. Yung mga may problema sa blood sugar, iinang-ihi yan sa gabi. Siguro mga lima. Ako, nanonotice ko, pag hindi masyadong mataas ang sugar ko ngayong araw na to, natutulog ako, iihi muna. Pagkagising ko sa umaga, alas 5 na. Pero pag kumain ako ng something, halimbawa, nung isang araw, may birthday, umorder ako ng milk tea, biglang tumaas yung blood sugar ko. Siguro umiihi ako sa gabi 2 beses, alas 2, alas 3, at kinaumagan alas 5. O yan ha, para hindi maapektuhan ng ating blood sugar, wag na po tayong kakain ng matatamis at uminom ng matatamis. Dahil kung hindi, ikaw lang naman ang mahihirapan. Pangalawa, indigestion. Hindi natutunawan or nagkakaroon ng sakit sa tiyan. So, yan ang dahilan bakit gumigising ka ng madalas sa gabi. Pangatlo, ang dami mong problema sa utak mo, nai-stress ka na. Dapat, pag matutulog na, wag nang dalhin yung problema. Kaya lang, hindi mo naman masasabi yan, talaga mga kaibigan. Ha? Pag ikaw ay stress, kasama na yan na hindi ka makakatulog dahil iniisip mo yung problema mo. Okay. Masama ba ang hindi nakakatulog at laging gumigising sa gabi? Siyempre, mga kaibigan, masama po yan. Unang-una, nagkakaroon ng chronic fatigue. Parang feeling mo, lagi kang pagod pero wala ka namang ginawa, kundi nag-iisip pa lang naman. Pangalawa, nagkakaroon ng hypertension, tumataas ang blood pressure pag wala pong tulog at pwedeng magkaroon ng atake or stroke. Pangatlo, nagkakaroon ng anxiety. So, pag lagi kang stress, nagkakaroon ka ng anxiety, nagiging iba na yung ang pag-iisip mo. Or, nagkakaroon naman ng bagsak na immune system.

system, pagbagsak ang immune system, lahat ng sakit ay pwede pong dumapo. Pagbagsak ang immune system, dadapo yan sa'yo, ha? So, gawin natin para maiwasan ang madalas na papigil-pigil o paputol-putol na tulog. Ito. Ito ang gawin natin, ha? Kapag bumabagsak ang blood sugar sa kalagitnaan ng gabi, nagdadala ito ng stress hormone sa katawan. Para gumising ka, ang solusyon, iwasan ang matatamis at sobrang kanin sa hapunan. Kumain ng balanced meal at may protein at gulay. Tama po yan. Pag hindi pa ako kumakain ng kanin, maayos sa blood sugar ko. Hindi naman masyado ng mataas ang blood sugar ko kasi nga po, natulungan na rin ng Nescafe. Hindi katulad noon na nagpo-450 ako. Pero ngayon, pag nagwa-blood sugar test ako, pag walang fasting, nasa 150 lang. So okay na po yun sa akin. Hindi ako pwede yung bagsak ang sugar kasi nahihilo naman ako. Okay, so kapag daw bumabagsak ang blood sugar, nagre-release ng stress hormones ang katawan at tayo ay nagigising. Hindi maganda. Dapat sa gabi, wala ng rice. Wala ng matatamis. Kasi po ang mga diabetic ko, kahit gumaling na yan, katulad ko, magaling na ako, tapos biglang kain na naman ako ng super matatamis, tumataas pa rin ng konti ang blood sugar. At hindi yan maganda. Okay, eto pa. Bakit hindi dapat uminom ng maraming tubig bago matulog? Tanungin nyo yung sarili nyo, bakit? Ang sobrang tubig sa gabi ay tiyak na magigising ka para umihi. I-distribute ang tubig sa buong araw at bawasan ng bago matulog, 2 o 3 oras bago matulog, huwag nang iinom. Yan ha. Iwasan ng kape, tsaa at tsokolate sa hapon. Depende sa kape. Pero pag nins kape, ang ininom nyo, kahit alas 6 na ako uminom ng kape, alas 10 talagang matutulog na ako. So, yan ang kagandahan sa Nin's Cafe. O, di ba mga kaibigan? O, yan. Ang gusto kong pag-aralan ngayon kung paano ako magmukhang bata, 20 years old. Pag naging mukha akong 20 years old, gayahin nyo ako, ha? Sa ngayon po, ang aking sinasabon sa mukha ko ay naandyan sa Nin's Wellness. Kulay orange yan. Yellow pala. So, Nin's Soap, bumili na po kayo, 150 lang. Tingnan niyo yung mukha ko. Lalo akong bumabata, lalo akong pumuputi, lalo akong nagiging mukhang dalaga. Grabe naman. Nyabang naman ni Ma'am Nin's, ano? Wala po akong mga pimples, wala akong mga wrinkles. Nakakaputi talaga siya. Okay, balik tayo doon sa bakit iinang-i sa gabi. Ito ha, sabi, iwasan ng matatamis at alcohol. Yun. Sa mga lalaki, iwasan ng maraming alak. Sa mga babae naman, iwasan ng matatamis. Kasi, kapag sobra ng matatamis at alak, nagpapagulo yan ng sleep hormones at nagdudulot ng madaling pagising. Ang solusyon, kung ngayon naman, huwag sa gabi at huwag gawing regular. Sige, mga alas 5 ang last na intake nyo ng matamis. Sa gabi, wag na. Okay? So, kapag sobrang init, hindi tayo nakakatulog. Sobrang namang lamig, hindi naman tayo nakakatulog. So, ayusin ang temperature ng ating katawan. Paano natin gagawin yan? Panatilihing presko ang kwarto at iwasan ng sobrang lamig na aircon. Totoo po yan. Pag sobrang lamig, hindi na rin ako nakakatulog. Okay, Belinda, thank you. Wag dalhin ang stress sa kama. Yan, sabi ko sa inyo, di ba? Ang utak na punong-puno ng problema ay hindi tuluyang nagpapahinga. Kahit tulog ang mata, ang utak ay gising. Solusyon, maglaan ng tahimik na routine bago matulog tulad ng deep breathing and light stretching. Yan ha, so dapat hindi naman pwedeng magsumba-sumba sa gabi. Sa umaga ang sumba. Sa gabi, stretching lang. So, ito naman. Para makatulog ng maayos, iwasan ang cellphone. Kasi yung liwanag ng ilaw ng cellphone ay nakaka-disrupt ng ating
ng ating ano para matulog, ano? Yung maliwanag na ilaw ay sumisira sa ating brain function. So pwedeng magkaroon ng, sabi nila, ay hindi ka talaga makakatulog kasi nadidisrupt yung ating brain. Ang blue light ay sumisira sa melatonin production. O yan. Hormones ng tulog. Itigil ang gadget 30 to 60 minutes bago matulog. Alam niyo mga kaibigan, napapansin ko yan, pag hindi ako nakakatulog, cellphone ako ng cellphone, tuloy, nakatulog ako alas 2. Kaya pag gusto nang pumikit ng inyong mata, ipikit na yan at matulog na. Okay? Yung kabag naman, bakit nakakapag-gising ang kabag sa gabi? O, yan. Ang acid reflux ay karaniwang dahilan ng biglang pagising kahit hindi ramdam ang hapde. Solusyon, iwasan ang maanghang at mamantigang pagkain sa gabi at huwag agad humiga pagkatapos kumain. Mahiga po kayo siguro mga after 2 hours ng pagkakain nyo. Kaya kumain na ng alas 7, alas 10 mahiga na. Panatilihin ang parehong oras ng tulog at gising. Kapag pabago-bago ang oras ng tulog, nalilito ang body clock kaya madalas nagigising sa gabi. Solusyon, matulog at gumising sa parehong oras kahit weekend. So ano ang ating dapat gawin mga kaibigan? Ayusin ang gabi bago matulog, hindi lang ang oras ng paghiga. Ang maayos na tulog ay nagsisimula sa tamang pagkain, hydration, stress control at sleep routine. Kapag inayos ang ugat ng problema, kusang babalik ang tuloy-tuloy na tulog. At dun po sa mga hindi nakakatulog, ipacheck nyo po, baka bagsak ang inyong iron. Punta kayo ng Ninis Wellness Center or pumunta po kayo ng mga outreach ko kasi dyan wala pong bayad. Sa mga outreach ko, libre lahat ang mga services namin, eye spa, ear spa, eyewear, therapy, check-up, may libre pang gamot. O, di ba? Sang linggong supplement. Yan. Yan ang kagandahan sa mga outreach ko kasi marami tayong natutulungan at gustong-gusto yan ng mga tao kasi nalalaman nila yung kanilang sakit. So, yan ha. Ang tanong, iikot daw tayo sa iba't ibang lugar? Yes. Parating na po si Doc Lad, siya po ang iikot kasi dalawa na po kaming iikot. Pupunta namin lahat ng mga barangay na hindi namin napuntahan. Pero ngayon pong May tsaka June, tapusin ko muna ang Legazpi sa school supplies at sa ating mga ibibigay na mga community pantry. Siguro pag nagpunta ako sa inyong mga barangay, natapos na po yung pa-school supplies. Ang dadaling ko na lang, mga supplement at yung ating libreng gulay na may libreng bigas. Yan ay hindi tayo matatapos hanggat meron tayong dumarating na biyaya galing kay Lord, ipapamigay po natin yan. O, diba? So, sana ipag-pray nyo si Ma'am Nins na tuloy-tuloy ang ating pamimigay, tuloy-tuloy ang pasok ng blessings at laging ma-healthy si Ma'am Nins at lagi po nating ipag-pray na sana makaikot pa ako sa iba pang mga barangay na nangangailangan ng ating tulong, di ba? So, dyan po sa mga may pera, dyan po sa mga gusto rin tumulong pero hindi nakakaikot, pwede rin nyo naman pong ibigay ang inyong donation sa akin, tapos pasasalamatan namin kayo dito sa lahat ng ating istasyon. O, di ba? Hoy, para makatulog ng maayos sa gabi, uminom ng Ninis Coffee alas 5 ng hapon. Para makatulog ng maayos sa gabi, uminom po ng Moringa Capsule sa 3 times a day. Pag okay na ang tulog, once a day na lang. Diba? Masarap po ang taong nakakatulog, maayos ang tulog. Masarap yan sa pakiramdam. Pero pag hindi ka na nakakatulog, laging galit, laging mainit ang ulo, ha? Laging mainit ang pakiramdam. Gusto laging mang-away. Laging nakasimangot. Sige po, pakishare ng live natin. Ano? So, ano ba ang disadvantage pag laging mataas ang blood sugar? Anong mangyayari sa atin? Kapag hindi na po nagiging normal ang ating blood sugar. So, nahihirapan ka bang i-control ang iyong blood sugar? Kasi mahilig ka sa mga matatamis, kagaya niya, nagki-crave na naman ako ng milk tea. Hindi milk tea ang paborito ko, abocadoria. Abocado.
na may mga parang alam niyo yung ice cream, so yan lagi kong kinikrave. Kaya tumataas ang blood sugar ko dahil dyan. Pero mas mabuti nga ngayon dahil hindi na masyadong mataas. Noon talaga mataas. Ngayon po nung daily intake na ako ng aking Nin's Cafe, 2 beses isang araw, ayun, nakokontrol ko na. Kaya ang kailangan ko na lang ngayon ay sunlight. Okay, wala na kasi akong oras. Pagising sa umaga, mamamalengke para pagkain ng aking asawa at ng mga tao ko. Tapos magluluto. Tapos minsan nalilate ako kasi maliligo ako, lasotso na. O may outage pa ako ng alas 10. Ayun. Kailangan pong agapan natin ang ating sugar na wag tumaas at wag magkaroon ng sobrang pagtaas ng blood sugar kasi nakakasira yan po ng nerve. Nagkakaroon po tayo ng heart disease at brain problems. Totoo po yan. Narito ang mga malinaw na sinyales na hirap na ang katawan mong mag-regulate ng blood sugar at kung anong dapat mong gawin para ito ay maiwasan. Minsan, biglang nangihina o antok pagkatapos kumain. Ako, hindi naman ako nangihina. Lagi akong mabaslugon. Kasi ang pigiinom ko po, Nin's juice araw-araw tsaka kape. Hindi nga ako nagugutom. Sabi ko, ano na kayong nangyayari sa akin? Pag ako nag-almusal ng alas 8, alas 9 na hindi pa ako nagla-lunch kasi hindi ako nagugutom dahil sa Nin's Cafe. Kapag mabilis tumaas at bumagsak ang blood sugar, naubos agad ang energy ng katawan, kaya inaantok o nanghihina kahit kakakain lang. So far, hindi naman ako ganun. Bawasan ang puting kanin, tinapay at matabi, sabayan ng carbs at protina at gulay. Madalas ka bang magutom kahit kakakain lang? O, hindi ako ganyan. Hindi nga ako nagugutom eh. So, kapag hindi stable ang blood sugar, akala ng utak ay gutom na naman ang katawan kahit may laman ang tiyan. Kumain sa tamang oras at iwasan ng puro refined carbs na mabilis mag-spike, magpapa-spike ng ating sugar. Meron ba kayong mga nararamdaman na biglang nahihilo o parang lutang ang pakiramdam? O yan, mataas ang blood sugar niyan. Kapag mataas or bagsak ang blood sugar, kulang ang supply ng glucose sa utak. Kaya nahihilo o parang nahihimatay. Huwag mag-skip ng meals at magbaon ng healthy snacks kung mahaba ang pagitan ng kain. So ako, sinasanay ko ang katawan ko na mag-fasting ng 15 hours. Kaya minsan hindi ako nag-breakfast. Iinom lang ako ng Nin's juice, Nin's guyabano at Nin's yung ating para sa puso, booster at Jewel of the Orient. Kaya nakikita nyo ako, parang hindi ako napapagod. Ako si Superwoman, wala akong kapaguran. Yan ang aking motto. Minsan, madaling mairita ang mga taong mataas ang blood sugar. Nagkakaroon ng takot. Hindi ako natatakot kahit kailan. Or nagkakaroon ng mood swings, yung biglang magagalit. Minsan naman, nagagalit lang ako pag nagpapasaway yung mga tao ko. So, ang blood sugar swings ay direktang nakaka-apekto sa stress hormone, kaya biglang naiirta o kinakabahan kahit walang malinaw na dahilan. Ayusin ang pagkain at iwasan ng sobrang caffeine at mataas at matatamis. So, madalas na pag-ihi at palaging nauuhaw. Kapag mataas ang blood sugar, pinipilit ng katawan ilabas ang sobrang asukal sa ihi. Kapag madalas umihi at uhaw, bantayan ang asukal sa pagkain at uminom ng tubig sa buong araw. 2 liters a day, 2.5. Yung mga sugat nyo, madalas bang nakikita nyo hindi agad gumagaling? So, kasi po ang mataas ang blood sugar ay pabago-bago o pabago-bagong blood sugar ay nakakasira sa circulation at immune response. Kaya matagal maghilom ang sugat. Ayusin ang blood sugar control at iwasan ang processed foods. Grabe pala, ano? Processed foods, hindi maganda yan. So, ang mga processed foods ay yung mga naandyan sa mall, mga kinakain natin. Mas maganda po ang pagkain ng gulay at isda. Okay, namamanhid o tusok-tusok sa kamay at paa. Ito ang early sign ng nerve irritation dahil sa sugar spikes. Kahit hindi pa diabetic, bawasan ang matatamis at ayusin ang blood sugar bago lumala. Yung bang palagi kang pagod at kahit kumpleto ang tulog, antok ka pa rin. So, hindi stable ang blood sugar pa ganyan. Hindi maayos ang paggamit ng energy ng ating katawan. Kaya laging drain.
Ang solusyon, ayusin ang meal timing at huwag gawing mapapagising ang asukal at kape. Ayan mga kaibigan ha. So, biglang pagdagdag ng taba sa tiyan, normal po yan sa mga diabetiko kasi ang insulin imbalance ay nagpapabilis ng fat storage lalo na sa tiyan. Kaya, bawasan natin ang late night eating at refined carbs. Okay? So, sige. Marami pa tayong gustong itopic ngayong araw na to. Kaya kung may mga katanungan kayo, pwede naman po kayong mag-question. Ano? Tapos, yung mga gusto pong magpa-schedule dyan sa inyong mga lugar, ipaalam nyo na kami kay Kapitan. Tapos, magbibigay kami ng letter kay Kapitan. Tapos, kung hindi tayo payagan sa kanilang mga anong tawag dyan? Diba, lahat sila merong mga basketball area? O, dun tayo. Tapos, pag hindi pumayag, maghanap na lang tayo ng isang bahay na kung saan pwede nating dun mag-ipon-ipon ang ating mga kaibigan na gustong gumaling at mabigyan ng ating mga pinapamigay na free. Ano ang dapat gawin kung may lahi kayong diabetes? Kasi mas maagang nahihirapan ng katawan mag-regulate ng blood sugar kahit bata pa. Ah, yun. Dapat bantayin natin ang ating kinakain ng mas maaga at ang lifestyle natin para hindi po lumala or magkaroon ng pagtaas ng blood sugar na nakukuha naman talaga yan pag mga magulang mo ay mataas din ang blood sugar. So, dapat gawin, huwag magpupuyat, huwag mag-overstress, huwag mag-overeating, huwag masyadong mahilig sa matatamis, at ang diabetes kasi ay nagbibigay ng maraming komplikasyon sa ating katawan. So, tandaan, ang blood sugar problem ay hindi biglaan. May mahabang babala ang katawan bago maging diabetiko. Kapag napansin mo na ang mga senyales ngayon, pwede mo nang maiwasan ang magkaroon ng malalang komplikasyon at magkaroon ng maraming maintenance sa hinaharap. Okay? So, lagi pong i-monitor ang blood sugar, lagi pong mag-exercise, uminom ng maraming tubig araw-araw, at huwag pong masyadong natutulog ng late. Okay? Para naman po, hindi po tayo pinapahirapan ng ating mga sakit. Bukas po, ang topic naman natin ay yung mga vitamins and minerals na kailangan ng ating katawan. Dahil pag meron tayong deficiency, magkakaroon tayo ng maraming sakit signs na meron ka na palang yung mga vitamins pala ay hindi mo naman na ibibigay sa katawan mo. Okay, dahil meron pa tayong 10 minutes, magsusulat na lang po ako ng mga nanalo. Okay? So, tayo po kasi mga kaibigan, pag tayo po ay kumakain araw-araw, iniisip natin na wag na tayong magbabitamina kasi kumakain naman tayo araw-araw. Ha? Pero bakit para ka pa ring palaging pagod? Para ka pa ring mahina at may kung anong sakit, masakit sa katawan mo? Kasi mga kaibigan, ang problema, hindi lahat ng ating kinakain ay talagang na-absorb ng ating katawan. Pwedeng sapat ang dami ng pagkain pero kulang sa bitamina o hindi maayos ang digestion at absorption. So, importante yun ha. Kapag kulang sa bitamina, unti-unting humihina ang immune system, ang utak, ang nerves at muscles. Kaya narito po mga kaibigan ang 10 malinaw na senyales na kulang ka na sa bitamina kahit regular kang kumakain at kung ano ang mga dapat nating gawin pag naramdaman mo na itong mga senyales na to. Okay, ito yung madalas na pamamanid at tusok-tusok sa paa at kamay. Ang nerve ay sensitibo sa kakulangan ng B vitamins lalo na sa B1, B6 at B12. Kapag kulang, nagkakaroon ng pamamanid at parang kinukuryente ang pakiramdam. Solusyon, bawasan ang matatamis, ayusin ang digestion para mas ma-absorb ang nutrients. Okay, uminom ng B1, B6 at B12. So, yan ha, tatlong yan. Inumin nyo yan para hindi magkaroon ng tusok-tusok sa ating talampakan.
Sino ba yan ang laging parang tinutusok-tusok ng pako yung talampakan? Parang ang kakapal ng talampakan. Parang ang mamanhid ng talampakan. So, yan lang naman ang kulang mo. B1, B6, at B12. Okay? Palaging sumisikip o sumusumpong ang muscle cramps. Kapag kulang sa magnesium, potassium, or calcium, hindi maayos ang muscle relaxation. Kaya madaling pulikatin. Uminom ng sapat na tubig, iwasan ng sobrang kape, at siguraduhin may minerals ang pagkain. Ayan ha. So, ito yung sinasabi natin na uminom ng Quantumin Plus, mayaman sa minerals. Di ba? So, madalas na pagkahilo o lutang ang pakiramdam. Anong ibig sabihin nito? Kakulangan sa iron, B12 electrolytes. Nakakapekto sa oxygen supply sa utak, kaya nahihilo kahit normal ang BP. Huwag mag-skip ng pagkain at bantayan kung anong signs ng anemia. At uminom ng alkaline water. Kasi yung alkaline water, rich in oxygen. Pag uminom ka niyan, direkta ang oxygen supply sa puso at sa ating utak. Ito naman, ano ang dahilan? Bakit madaling sipunin o magkasakit? Kapag kulang sa vitamin C, B at zinc, kumihina ang immune system. Kaya konting pagod lang, nagkakasakit agad. Dagdagan ang prutas, gulay at siguraduhin may sapat na tulog araw-araw. O, diba? Para hindi ka nahihilo. Ano, tuyong balat, pangangati o madaling magkapantal-pantal. Ang kakulangan sa vitamin A at E essential fats ay nakakaapekto sa skin barrier kung nagiging tuyo at makati ang balat. Iwasan ang sobrang sabon at ayusin ang nutrisyon mula sa loob, hindi lang ang lotion. So, ang kailangan pag makati ang katawan, vitamin A, E at essential fats. Madalas nagkakaroon ng brain fog or hirap mag-concentrate. Kapag kulang sa B vitamins at omega-3 fatty acid, bumabagal ang brain function, kaya nagiging makakalimutin at hirap mag-focus. Ayusin ang pagkain at bawasan ultra-processed foods na nakakaubos ng nutrients. Mabagal gumaling ang sugat. Ang kailangan nyo ay vitamins C at zinc. Mahalaga sa tissue repair. Kapag kulang, matagal magilom ang sugat kahit maliit lang. Siguraduhin may sapat na protina at micronutrients ang pagkain. Nagkakaroon ng mood swing or anxiety at madaling mairita. Ang solusyon, dagdagan ang ating tulog, ayusin ang tulog, bawasan ang caffeine at huwag gawing normal ang puyat. Kasi ang vitamins ay may papel sa neurotransmitters ng utak. Kapag kulang, nagkakaroon ng emotional imbalance. So, kumain

0: dapat mag-ingat? Mas mag-ingat ang mga seniors, mga puyat lagi, mga stress, may digestive, at fast food at matakakulangan sa hindi agad lactresistant siya naman. Kapag inayos mo ang iyong nutrisyon habang maaga pa, pwedeng bumalik ang sigla at ang linaw ng ating isip at lakas ng ating katawan. Wow! O diba, ang ganda-ganda ng ating topic ngayong araw na to? Kaya naman po kayo dyan, kung gusto niyo pong gumaling agad, gusto niyo pong magkaroon ng malakas na resistensya, makinig po lagi sa ating mga program. Okay, ang mga nag-share ng ating live ay si Marlene Yanson, Annalisa Almeida, Radyo ng Libon, hello, si Rene Coral, kumusta, Valenzuela Ibarra, Lenny Esparida, makikinig po ako sa OKM, sir, sagon, ma'am Nins, thank you, Lenny. Nakahukap na po ang Sigaw FM. Tatak, tunay na serbisyo. Hello. Aha. Si Edeline. Si Sultan Wally. Hello, Sultan Wally. Si OK FM Sir Sagon. Si Edeline. Si Belinda. Si Mark ang hello. Si Nayalin. Ma'am, join po ako sa parapol ng school supplies. Maraming salamat po and God bless always. Okay, Belinda. Ikaw ay kasali. Si Lizelle Armes, kasali ka rin. Si Alcantara Pawang Jean. Si Edeline Cabrera. Si Bida Merania. Bida Merania. Okay. Okay, si Mark Angelo. Si, anong pangalan nito? Guyena Lasala. Si Guyena Lasala ay kasali. Okay ha, maraming salamat. Si Bansuela Mark Angelo Owen ni Pomisono ay kasali. Si Bansuela Ibarra, kasali rin po siya. Si Owen ni Pomisono, kasali rin. O yan ha, nilalagay ko na po sa ating okay, alika sir. Ayan na. O, yan. Kasali kayo dyan.
1: Binola-bola.
0: Binola-bola. Nilabo-labo pa. Sige, bola-bola. Okay, so sige.
2: Kahit sino.
0: Kahit sino na lang.
2: Yung dalawa.
0: Okay, ang nanalo ay si Bida Merania. Beda Merania, ikaw ay nanalo ng school supplies. Ikaw ang bida. Sa susunod, hindi na ikaw ang bida. O, yung mga nanalo po. Sige, pakisabi po. Present.
2: Bida.
0: Present ka ba, bida? O, ang bida, wala ka na. Sige, sabihin mo po, present. Okay, bukas po andyan ako sa Lidong, Pulanggi, Albay. Mamimigay kami ng mga school supplies. And pupunta po tayo ng Pulanggi dun sa mga gusto magpa-check up sa Pulanggi. Open po tayo, meron po tayong doktor dyan bukas. And sa Tabaco City. Kaya kita kids, mga ka-wellness, maraming salamat. Wala si Bida, hindi nag-confirm. Okay, Bida, wala. Bibilangan kita. Oh, thank you, Ma'am Nins. Okay, andyan ka. Salamat, bida.
3: Kapeng natural, tumuntumo ng mga piling herbal at katas ng mga sariwang prutas. Bukang bibig na ang Amis 23-in-1 Premium Coffee Mix. Lasap na lasap ng spirulina, stevia, turmeric, purple core, chia seeds, ashwagandha, mangosteen, moringa, psyllium husk, ginseng, guamera, green coffee bean, guyabano, bilberry, maca root, agaricus mushroom, soya milk, coconut milk, at tongkat ali. Amis 23-in-1 Premium Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng Means Wellness Center region-wide.
0: Ano ang
1: pagtotoo mo sa Ninsi Diyos sa aki mo.
4: Magayon ko, nagralang to ang grado. Yan po ni Ninsi Diyos.
1: Dati ang grado niya pera.
4: Ano, 90, tapos nag 94, nag-lockdown, nagbiglang nag-donor.
1: Hindi, nagkaigo siya ng mga ano, honor.
4: May so siyang 89, naging 92. Tapos ngayon, with honor siya.
1: Tapos healthy.
4: Oo, healthy. Okay. Nagtaba man, siya mag-smoke, siya magkakaan.
1: Active.
4: Oo, active. Tsaka ano yung...
1: Ayan, ang pagkakaiba kang Ninsi Diyos, sa dahil nakaka-Ninsi Diyos, anak.
0: Ang Ninsi Diyos Mangasan Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5pm. Ang Ninsi Diyos Wellness Center, Feeder and Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pideran Albay, beside Pideran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5pm. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5pm. Kita kids po tayo!
5: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 capsule and blister pack. Madaling bitbitin, kayang ibusa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 lagundi and capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
6: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.

0: Hello, sir. Sir, pwede po mag-apot? Ano ito? Hindi po tabi ang lugar ka mga gwapo?
1: Sana,
0: Hindi ba gano'y nata? Aw, iyo, ay hun ako kaya sir, tayo ka.
2: Masabi

0: po sa kanto. Muli po subayad. Salamat.
1: Ay sus, nawalat kan pa sa hero subag niya. Ay, miss, nawalat mo po subag mo sa tricycle ko kasubag. Oh.
0: OMG! Salamat po, sir. Tayo binalik mo ang bag ko. Yaon pati dyan ang pang tuition ko.
1: Okay lang yan, miss. Sige, maduman na po ako.
0: Sir, thank you talaga. Uragon ka.
2: Uragon, tataramon sa Bicol, nabuot sa Bihon, unesto, matibay, mabuot, magalang, maasahan, makadyos, may paninin.

0: Ada ba na talaga ako? Sobra! Ikaw nga ni ang susi kang puso ko. Pati ko lang ka? Susi, sukali ba mo ka sa bangi? Ito sa replikin.
1: Masabikulado o ragun?
2: Kapeng natural, punong-puno ng mga piling herbal at katas ng mga sariwang prutas. Bukang bibig na ang Mills 23-in-1 Premium Coffee Mix. Lasap na lasap ng spirulina, stevia, turmeric, purple quartz, chia seeds, ashwagandha, mangosteen, moringa, psyllium husk, ginseng, guamera, green coffee bean, guyabano, bilberry, maca root, agaricus mushroom, soya milk, coconut milk, at tongkat ali. Mills 23-in-1 Premium Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng Means Wellness Center region-wide.

0: si Mading Lidja, si Mading Gigi.
1: Honey, ano yung pipaparalista mo dyan?
0: Ah, si mga imbitado ta sa fiesta. Haranina baga, masupog na day kitang imbitado. Dangan, nag-order na ako ng duwang bunuo na lechon as in 50 manok kay Pading Cesar.
1: Ha? May kurta ka?
0: Inutang ko muna. Ta sabi ko kay Padi, pigahalat ko pa sulong ko sa bangko.
1: Sus Mariusip ka? Di ito pa nga ni nababayadan so inutang ta ka na kaaking taon. Nag-utang ka na naman. Bayok mong garo maraot maging totoo sa mga bisita. Kung ano sanan kaya ta, okay na yan. Ang importante, eh kita mabaon sa utang. Ulagun, tataramon sa Bicol, nabuot sa Bihon, praktikal, matibay, mabuot, maaasahan, makadyos, may paninindugan.

0: ano, nagtutugod ka na kayang bagong ng kwarta ano galit din sa rong tao? Ay, dai? Ika nga ni magagong? May kwarta o dai? Raot ano galit mo?
1: Mas sabikulado o agon?
2: Kapeng natural, punong-puno ng mga piling herbal at katas ng mga sariwang prutas. Bukang bibig na ang Nils 23-in-1 Premium Coffee Mix. Lasap na lasap ng spirulina, stevia, turmeric, purple core, chia seeds, ashwagandha, mangosteen, moringa, psyllium husk, ginseng, guamera, green, coffee bean, guyabano, bilberry, maca root, agaricus mushroom, soya milk, coconut milk, at tongkat ali. Nils 23-in-1 Premium Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng Nins Wellness Center region-wide.

0: Buddy, si Ronald ini, pasensya na kung di oras na.
1: Oh, Madingnal!
0: Buddy, pwede mo na tabi ako matabangan kasi si Madi mo, mga laging nagaro. Habang magdalagan ka ng auto ko, di ba at makadigdi ka?
1: Awi yun! Okay, Buddy, padyan ako.
2: Buddy, congrats! Sa wakas, nakalalaki ka na.
3: Salamat talaga, Buddy. Di ka nagluduwang tabangan kami. Iragon, tataramon sa Bicol, nabuot sa bihon, maaasahan, matibay, mabuot, magalang, makadiyos, may pamilya.

Na, nagtutugod ka sa First Love Never Dies? O yun ba ka? Kaya nga di ba ka, ilinga anak ang batugan asin mabairo mong ama. Hasta ngunyan, buhay pa.

0: ang mga piling herbal at katas ng mga sariwang prutas. Bukang bibig na ang Amis 23-in-1 Premium Coffee Mix. Lasap na lasap ng spirulina, stevia, turmeric, purple core, chia seeds, ashwagandha, mangosteen, moringa, psyllium husk, ginseng, guamera, green, coffee bean, guyabano, bilberry, maca root, agaricus mushroom, soya milk, coconut milk, at tongkat ali. Amis 23-in-1 Premium Coffee Mix. Mabibig bili sa lahat ng Means Wellness Center region-wide.
1: 48, 49, 50,000.
2: Agoma, garo mga kadakul kang binibilang na kwarta.
1: Shhh, di ka para libok. Kwarta ini sa opisina. Babawasan ko yung pambakal kotse.
2: Ha? Kasalan yan, Agoma. Baka makasuhan ka.
1: Kaya nga ni di ka para libok. Kita mo sa nakaaron ka ini. O, sa imo naman ini. Bahala ka na kayan.
2: Ay, habo ko. Dipisil yan, Agoma. Makaligtas ka man sa Leia, pero bako sa mata kang Diyos.
1: Iragun, tataramon sa Bicol, mabot sa Bihon, may takot sa Diyos, matibay, mabuot, magalang, maaasahan, may panibay.

0: with all the best, more variety, the hottest and reliable news, views that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online,
1: 90.7 FM.
0: Radio Uragun.
2: Puso po namin kayong inimbitahan na makinig, tuklasin at alamin ang katotohanan. Timbangan ng katotohanan, isang palatuntunan na hatid po sa inyo ng Seventh-day Adventist Church Local Conference o Iglesia Adventista del Siftimulia. At kung sasalay, mayroon kayong mga katanungan, pwede nyo lang ang itawag o i-text sa cell number 612-945-685. Timbangan ng katotohanan. At ngayon, narito ang ating tagapagsalita, Pastor P. Luciano.

0: itu nanti betul ini betul. Mental juga tak tahu betul mak, karena putih kau.
1: Oh.
0: Kau lagi kita dengan bangunan ada hutan-hutan.
1: Oh. Oh oh.
0: Kau kau ini panen apa tu? Bukan betul. Komision panen ya, panen tu nanti orang bukan yang kau lakukan betul. Di kuan ku dengan betul dengan aja itu betul mak. Saya tak boleh bawa ke korban itu. Dan tinggal tunggu itu ya tunggu itu untuk dalam lubang.
1: Okay, selamat ison, betul kupon isai.
0: Kalau timun lagi kalau pun gamit pun punya tu,
1: gamit.
0: Mau nama aku peminat itu tu, kalau itu pertemuan pun saya
1: berpikir. Sige, salamat Ison sa iyong pagtawag. Okay. Direk Ison sa Biblia atong hinungduman nga ang sugo sa paghatag kapulo dugay na kay na panahon pa ni Abraham 14:20 si Abraham naghatag nagkapulo. Unya sa dihang naghatag sila kapulo kapulo hangtod sa panahon ni Moses sa Deuteronomy 14:16 naghatag sila kapulo ipadala ngadto sa templo. Unya, kung layo ang templo ng ilang adtuan, ang ilang kapulo ng ilahang dadon, ilang ibaligya itong ilang abot, nya human nilang baligya silang abot, ang kwarta mo ilang dadon, padulong sa templo, ubalay ang gitudlo sa Dios, nya pag-abot dito, ilaha dayong gitawag o ihalad na ito sa Ginoo, nya pagkahuman ilang kaunon ang ubang bahin niya ito, no? Sumala si Biblia. Karon sa diha igsuon ni daga na ang panahon hangtod sa panahon nila ni Nehemias na ni mandasyon ang Ginoo nga dunay gyud tresurero kung tresurero diha sa kung mamahandi diha sa balay sa Dios kung templo. Unya ang mamahandi kung tresurero diha sa or tresurero diha sa templo motoy magbahin si kapulo. Lagi pagbahin bahino na sa diligod hutdon niya o Nehemias kapitulo 13 bersikulo 12 og 13. Ingon din na igsoon. Nehemias kapitulo 13 bersikulo 12 og 13. Nag-ingon din na igsoon ang pulong na ato ang mabasa dinis bala ang kasulatan. 12 og 13. Pero ato ang igsoon ng masabtan. Gidala sa tanang mga tao sa Huda ang ikapulo sa ilang abot. Ha? Sa sibada, sa trigo, sa bino, ug sa lana, ug gibutang kini sa mga tipiganan. Gitudlo ko nga tresurero ang pare nga si Silimyas, si Sadok nga sekretaryo, ug si Pidayas nga lebita kay mga buutan man sila. Si Hanan nga anak ni Sakur, anak ni Matanias, mao'y gitudlo kung luyo-luyo na assistant. Ha, luyo-luyo nila. Ang ilang katungdanan mao ang pagbahin-bahin sa ikapulo ngadto sa ilang mga kaigsuunan. Nagi pagbahin igsuon dili gud hot dun di ay. Ano na pagbahin? Kay dili man puro sa pastor nagwali. Ang elder magwali. Pero walay bahin ang elder sa ikapulo, ngano man kay gihurot sa pastor kuha. Na evangelist nagwali. Wala na ikahatag si evangelist, ikuha kanan sa pastor. Sa tupana ay pagbahin mga kaigsuunan. Maubitaw na ingon din si Pablo sa unang Korinto 9:13-14, ang Ginoo nagsugo nga ang nagsangyaw sa maayong balita magakuha sa iyang panginabuhian diha sa maayong balita. O sa may abot sa may balita, mga ikapulo. So doon ay bahin, kato nagwali diha, na sila ay bahin si kapulo. Nga, dili, biya pastor magwali mga igsuon sa misyon,
2: sinang magwali mga liman evangelis sa ungad-ungad dito yung susbukid wali unya way bahin si kapulo ang nagbahin si kapulo ang mga pastora gigamit ilang benepisyo car allowance, housing allowance, educational allowance, daghan retirements benefits tuwas ilaha tanan samantala ang lima nagsoon pastilan nagungawas kamatayon kisulungon pas ubang pundo kay nagwali nagispulong sa Ginoo atangan pasdalan unya wa intay benepisyo samantala ang Biblia nagingon gyud niya 9 bersikulo 13-14 mga igsoon ingon diri ang pulong at umabasa ha atong basahon ni mga kaigsoonan muni ang resulta kun dunay pag gitawag pagbahin si kapulo kay bahinon man gyud ay wa man dai magingon hugtog kuha ha ingon diri bersikulo 9 og 13 anak na 9 bersikulo 13-14 ingon diri ang pulong nga ato ang mabasa mga igsoon para ato ang masabtan kining maong mga butang ingon din niya ha, para ato ang gud ni igsoon nga matandi-tandi no ingon din niya sa walay duha

Ano kay na ipagkabahin na di pagbahin igsoon sa kapulo para magamit diha sa maayong balita. Ha? Pagsangyaw. Okay, atong gibayad sa radyo, ikan sa kapulo. Atong gisuhol sa mga magwawalay, ikan sa kapulo. Kay maunay function igsoon sa kapulo. Sumala sa Biblia. Pero kung huto na ganig kuha mga igsoon, ingon rin dili ang Isaiah ay Jes 13:14. Kung hutno na ganig kuha, gipakasama na nas tulisan kay gihurot na magkuha. Ha? Nagay na pastor na apod. Niya, niya makasusubo ni palandungon igso kay katong nagbantay sa templo, katong mga leader diha sa maong simbahan, di gyud makapalag. Ngay mahadlok man ug ingnog hulugon, mahadlo mainon nga matinunglog mo. Wa ka ni sila tungluha igso ang gitinis-tinis ra nang kapulo. Ni ikaw nga imong giwali tungluhon ka. Muna yung mga butang igsoon nga ilang gihimong gigahin, ilang gihapin nga pagpanghadlok nga tos mga tao. Nga ang ikapulo intended sa pagwali o sa magwawali. Muna entitled nga mukaon igsoon ni ana. Ha? Ingon din mga kaisunan sa Isaiah Kapitulo 10, Versikulo 13, 14 atong basahon mga sukit ng kaminaw para ato masabtan nga uhot dun dahil alam mo na itong kahimta mga igala. Ingon din ang pulo atong basahon. Kaya siya may ingon. Sabi niya ingon, tungod sa akong kusog, ha? Tungod sa kusog sa akong kamot, nahimo na ako kini. O tungod sa akong kaalam, na malamon mo naging mga pastor, Scholar of Theology, nang tapos ko ng doktorate pang uban. Kay ako adunay pagsabot ug akong nakuha ang mga utlanan sa mga katawhan. Bisan ang utlanan ang pinon. Gyud sa pagkuha ang utlanan, di ka makatukod og simbahan kung walay deed of sale. Nga walay kwarta-kwarta. Ha? Ug ako nakuha ang mga utlanan sa mga katawhan ug natulis nako ang ilang mga bahandi. Ug sama sa usa ka lalaki nga maisog, gipakamang ko sila nga naglingkod sa mga trono. Kisa man unta ang may gahom da sa iglesia, ang membro ang elder. Tusa ni sulti gipakamang ini mga taong maalam. Ug gitulis ang bahandi. Ang bahandi sa Ginoo nga ikapulo gitulis ano mga ihurot ug kuha mga igala. Versikulo 10, versikulo 14. Og hingkaplagan sa akong kamot, ingon sa usa ka salag ang mga bahandi sa makatawhan. Og sama sa usa nga nagahipos sa mga itlog nga binayaan, gihipos ko ang tanang yuta, og walay usa nga mikapakapa, kun mibuka sa baba, kun mipiyak, wa gyud ni reklamo mga isod. O nang yun, pwede na ganaan, pwede nagbalik-balik na sa inyong simbahan, kuhaon ninyong kapulo, kamo'y nagtigong, pagkuman, kuhaon. Wa gyud bilin. Uli magtukod simbahan, may ngayon nga, pastor, mga may amot, tukod simbahan. Ah, pagamot-amot, ramo niya, kawalay budget. Ah, sa mga panulong mga kasunan. Pastor, magwali me. May may kwarta, pagamot-amot mo niya, para sa saliman, magwali mo. Kawate kwarta. Ah, sa di pala may kapulo. Tuwas bulsa. Ayahay mga isuon. Di kotse, di service, dagkog balay, dagkog kayutaan, na yung mga rest house, na yung mga kaya naa sila yung mga retirements benefits, housing allowance, car allowance, naa na igsoon sa ilang benepisyo, sumala sa ilahang bylaws and purpose igsoon sa ilahang korporasyon. Muna mga kaigsoonan, munang ang tamang papadagan si kapulo mga kaigsoonan, bahinon. Naibahin ang evangelist, naibahin igsoon ang mga pastor, nabisan gani ang mga mag-alawit na gani ibahin. Bisan gani mag-alawit isundas ni Umiyas, Kapitulo 13, bisan gani ang mag-alawit na ibahin. Pero sa panahon nga wala nila taga-ibahin ang mga mag-alawit, nangatog bukid ang mga mag-alawit, ang mga nag-alaga sa templo, nangunga sa bukid, nag-uma sila, kaya wala sila taga-ibahin. Pero kasi netabo ron isong gihurot og kuha. So I do hope na sabta nakuha ang punto mga isoon nga in biblical concept aduna gyoy bahin ang nagsangyaw sa maayong balita. Ha? Naagi bahin mga isoon sumala sa

duhop na sabta nakuha ni Maysud mga tipik sa mga pagtubag sa imuhang pipaabot ng pangutana o pwede sabta maghisgot ni Nixon at umuhatag tupik o gini sa Bible o sa mga sulat ni Ellen G. White mga kaisunan. Salamat kayo brother diha sa may Beruela Agusan del Sur. Salamat sa imuhang pangutana. Okay, salamat pastor sa gikan dere igsuon sa gikan dere sa kay 5445 gikan dere sa Hinguog City. Pastor, dugang pangutana. Okay ra ba magbuhi sa mga hayop nga gidili sa pagpakaon? Salamat pastor. Isang depende sa imuhang konsepto pero sa Bible wa may gud maingon ang Ginoo nga pagbuhi mo ana. Sa baboy, kamatang sa buha pabuhi. Kinilang iring usahay, tungod kay di itaganahan mo buhi, pero mo abo sa itong balay, kunya kung imo na ganing tagaan, igsuon, o mabahogan ni mo kausa, magbalik-balik na ba dayon, no? Mula na isuoy, di kaganahan mo buhi, pero magbalik-balik sa imong simbahan, sanglit nga, dili man ka, akana ang imumang tuwaan at imanunin mo. No? So, wala ang Dios magdeklara nga pwede. Wala pod siya mag-ingon nga unsa diha. Pero naa nato igsuon kung gusto tayong di ta mahugawan ani mga butanga, mas maayo atong likayon. Kayo saon man nga biblical man na, dili man maayo igsuon nga apil man na sige dili. Pero mo lagi na nga nas tumbalay igsuon pagsamuha din niya nga daghang kayo may igsuon maabot din yung mga iring. No, salamat rin kayo, nangawa ang mga ilaga, kayo na iring na muyo. Kaya lagi amo, mga kanaang mga natapon ba? Ninigtapon isoon, ato ang pakanon, kay binuhi, maiyaman na si Ginoo laging binuhatanan, at imanon, amo nang ganahan na pagbalik-balik, muna na pag-imo. Muna yung mahitambo mga kaisunan. So, kung mangitat nag-verse for verse nga, pwede ba? Wala statement ng Ginoo anak. Pero mga balaang tao sa unang panahon, abo sila namuhi, abo sila si Abraham na iro. Si Hob na po si iro. Pero ito ay niya gisago lang iyang iro sa iyang mga kahayupan, nagbantay siya mga hayop. Kumbaga, iyang gitrain ba, nga mo'y mag-atiman siyang hayop. O mag-protect po. No, iyang mga hayop. Katong iyang mga iro. Diya sa Hob 30 versikulo 1 na siya mga iro. Ito ay sagol siya iyang mga kahayupan. Si Abraham po mo, gihapon. So, yung mga purpose. Kung magbuhi lang ka nga, para lang, imuha lang yung mga pip lang nimo, imuha lang alaga-alagaan, mura og wasting time, niya, wasting money. Ano man, uban, mag-imuha lang pitbull, mag-imuha yung sinasininaan, niya, at imanon, mahal yung pagkaon, injeksyonan pa, dubi-dubiras gasto. Nagasto ka sa usakabuta nga, dili siya paras pang Ginoo. No? So, muna yun, wala po na yung problema mga kaisunan. So muna nga, para sa ko ah, kung magbuhi man lang kag mananap, niya dili mapuslan, ay na lang. Kadto na lang mapuslan ng mga mananap, magitugot sa Ginoo. Salamat ison sa imuhang pangutana, no? Salamat kay sa imuhang gipaabot din sa tuang tulumanon. Gikan kang A4861, pastor, manihapon dahi ta. Uy, pasti lang induta ng manihapon, paniod to ba kayo noon? O kumusta na lang ko sa tanan diha kay Brother Isaac, pastor, salamat kay sa Ginoo sa tabang sa Ginoo kay nauban nanako ako ang pamilya, pastor. Daang salamat pod sa imong pagtabang sa kuha. Ay pagbuhay sa payan igsuon, no? Ang Dios mo ay padayon nga magbuhat sa atuang kinabuhi para nga mahimo tang kabahin diha sa iyahang buluhaton. Okay, panayantay son sa atuang panag-uban ni ining atuang programa. Kung na may duga mga pangutana, komento, reaksyon, you can text or call to our number 0907-604-1410 para ato ay son pagtagad ang inyuhang mga pangutana din sa atuang programa. Sa hindi pa tayo son, padayon, sunahan sa atuang padayon nga pagpakig-uban niya kaninyo. At isang gaminaon ison na purkining usak alawiton, alam na tutanan, awit nga maghatag ka nato o pagmalandong ang Ginoo mo abot na alang ni natong tanan.

Okay, thank you so much, Ikala, sa maong alawito tanulungan, nagahisgot may tungod sa atuang pag-alaga, doobans itong mga pamilya, aron maanda, mamatag-usang, ato niya sa langit ng pulianan. Palayang ka naminaw sa Brutal Manon, dalans kaluwasan, inabagas timbangan sa Kamatulan, Luzon, Visayas ug Mindanao. Live tas na kalalaing mga dapit karon sa atuang programa. Ginautang ang Dios kanunay gyud magapakamaayo sa matag-usa. Detention sa mga pangutana nga ato tagag pagtagad, pwede mong mo-text, mo-tawag sa numero 0907-604-1410 para ato ang tagag pagtagad ang inyuhang mga pangutana para ato ning matagaan o katinawan. Ikan direksyon kang 9766. Pastor, mangutana ko, Happy Sabbath. Nangutana ko, Pastor, pwede ra ba magpakasal sa inyo? Unya ang nakabutang sa amo ang birth certificate, Roman Catholic. Salamat, Pastor. Happy Holy Sabbath listening from Tangub City. Pwede iso. Imubuhaton para nga makasal ka namo. Ang buhaton natong una, mao ang pagpras sa inyong mga papel. Magkuha mo sinumar. Kung manyagwag sinumar, kung kibali ka na ang nag-ipon na mo o sa iyong estados, kung wala mo nag-ipon at tumos LCR, apply mo dito o marriage license. Pero kung nag-ipon na mo, kung manyagkuha o sinumar at tumos LCR, mag-apply mo sa Article 34. Article 34 exon sa itong family code, wala na na yung seminar-seminar. Ano man, kaya muna yung gahatag nga pabor sa gobyerno nga to sa mga magtiayo nga nag-ipo na nga mga mansibado nga wala pa sila'y kasal aron sila matagag sayon nga pagkasal. Pag naana na igsuon nga makakuha na mo ana na ana, magbautismo dayon ta. Pagbautismo ninyo mga kaigsuonan, tagaan dayon mo og baptismal certificate nga Seventh-day Adventist na mo. More than to atong i-attach sa inyuhang gitawag og marriage certificate, inig-type sa marriage certificate ang atong ibutang dito, Seventh-day Adventist, dili na Roman Catholic. Natural man gyud na ang atong birth certificate, Roman Catholic ang nakabutang kay Roman Catholic man sa una. Sa inyuhang namatan. Pero sa dihan na-convert naman sa pagka-SDA, munang butangan na nato o tagaan na ito, baptismal certificate, niya ang baptismal certificate mo ito i-honor sa itong present time nga ang inyong religion is Seventh-day Adventist. Muna isa yung mahitabo, no? So, kuha mo lang sinumar, human sinumar at ito sa LCR, pagtaga, bago mo yung LCR nga okay na, bautismo na yun ta, humagbautismo, isyuhan mo baptismal certificate, buhatan din nato og marriage certificate. Ang marriage certificate atong ibutang dito based sa baptismal certificate nga kamo Seventh-day Adventist. Kasal na yun ta. Dali ra kay son, ingon ana ra ka simple ang pamaagi. No? Kay dili man pud pwede kaslon kung dili namo kauban. Kinahanglan membro usa ka kaslon. So para mahimong membro, bautismuhan. Kung magbautismo kasal ta. Ingon ana mga ison. So unang kuhaon, take note ison, sinumar at tumong sa LC.

ato mo sa PSA, Philippine Statistic Authority, kuha mo si numar, kamudwa si mong asawa, niya human, kuha dayon mo og ato mo sa LCR para ma tagaan mo og matugutan mo para sa Article 34. Okay, salamat ison sa imuhang pangutana, no? Pwede kayo sa ison nga to nga buhaton, no? Para nga matagaan na to at pag importansya po ng inyong hangkasal. Kay importante sab kayo nga makasal mo, mahimo mong legal atubangan sa tao ug labaw sa atubangan sa Ginoo. Dili problema nga nakabutang sa imong birth certificate Roman Catholic. Kaya nga itong i-attach ana baptismal certificate o certify nga kamo na bautismo na o mo ito itong i-forward nga ito sa tighimo sa marriage certificate nga kini sila SDN na ni base ani nga certificate. So kay SDN naman mo ibutang sa tuang papel dili na Roman Catholic SDN na dito sa tuang marriage sa inyong marriage certificate. Dali ra kayo na sa Ikson basta kay naalay si numar na inyong hang napakita. Salamat ison sa ang sinumar mo na gitawag certificate of non-marriage of no marriage. Buto sa buot gisi mag-certify ang PSA nga wala po mo makasal, wala mo record dito nga kasado mo. Pag naanana siya automatic ison ato din mong LCR. Gani na ako kaslon karong July pohon, no, na 11 years na po dahil sila nag-ipon niya akong ina nga ato sa LCR, ako po yung ipa-apply o marriage license. Pala to dito kaya nag-ipo naman din sila, so naghimo lang din sila o long cohabitation certificate na nagmatuod niya sila nag-ipo na for 11 years. Kay kini ang Article 34 yung suon sa Family Code, 5 years above may makabenepisyo ni anang maong gitawag o balaod. Salamat isuon sa maong pangutana gikan sa tuang tigpaminaw diha sa Tanggob City mga ison. Gikan diri kang 6555 pastor si Julie Abingnid diri sa Sigatik Dako Misamis Occidental. Mangutana ko aning sa Lucas 11 mahugang espiritu unsay pasabot ani hugang espiritu iya siyawa, no, hugang espiritu ison iya hasa yawa, dautang espiritu. Kaya ito na yung mga tao diha nga nasulaw dautang espiritu. O doon na po yung panahon si Christ, ila pong giakyos nga nasulaw dautang espiritu, pero accusation yun, dili siya tinuod, no? Sa ito pa, kinigsoong Lucas 11 nga kasaysayan, na din ay gitawag o mga tao igsoon nga diin midool kang Kristo, iyang ipagtambalan, iyahang ipang giampuan og napoy iya haigsuong gipkaon iyahang gitudluan sa pagpasaylo unya kitagaan sila og maayong mga pagtulunan gitudluan sila nya napoy igsuon dinhi ay mga tao o kana ang gitawag bata o mga dagko nga pagsudlan og mahugang espiritu. Muna isuoy senaryo diri. Ang mahugang espiritu nagpasabot na siya sa daotang espiritu, espiritu nga iya sa yawa. Sumala igsuon sa Biblia, no? Muna igipasabot niya mga kisunan nga nakita niya nga naay espiritong daotan, pero ang espiritu nga maayo ug espiritu santo, balaang espiritu gikan po na sa Dios mga kaisunan. So katong mahugang espiritu gipagula niya sa verse 14 nga gipagula ni Kristo ang maong espiritong daotan, espiritu sa yawa iyang gipagula. Kay doon na may tao dito bata nga nahimong amang tungod kay wala siya igsuon ma nasunod sa daotang espiritu na inaamang siya di siya kalitok. Gipagula ni Kristo ang mahugang espiritu nga gikan sa yawa. Muna'y buhat ni Kristo sa iyahang panahon, no? Unya sadang nagpagawa si Kristo og dautang espiritu, gipasumil nga noon siya nagiyawaan pud siya. Verse 15 ingon diri, kini siya nagapagula sa mga yawa pinaagi kang Belzebub. Ang punuan sa mga yawa giakyus siya. Moto ingon si Kristo nga. Ingon si Kristo mga iso na kung mabahin ang harian,

0: mati.
1: Atin napakan juga ang mga sasadani mula sa sabalang kasulatan. At kung sasadani, mayroon na iyong mga katanungan. Buti namang address o tumawag sa ating cell number 912-9451-685. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Ang pagpapala ng Diyos ay susasama
2: ka sa aking dalangin. Nakatutuga sa 90.7 Radyo Oragon.

Horacio Imperata laban sa mga bagyo at sinibapang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asin yunyan namamatean mi na ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaning mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Susay mo kami minahagad, ning kapatawaran kang sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro ning mga kalamidad, natural man o kalibuhan ning tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig.

0: Tay, pwede pong mag-apot?
1: Teka.
0: Anong istasyon po ang pigdadangog mo?
1: O mag-apon kaming nakauragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot.
3: Uragon!
4: Uragon!
3: Uragon!
4: Uragon!
1: Agalugdan!

0: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kang mga nangalasan kan sa imong linalang. Huli kang sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kang sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo. Asin yun yan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Susay mo kami minahagad, ning kapatawaran kang sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang sa mong mga namumutan, asin mga pagrugaring sa peligro ning mga kalamidad, natural man o kalibuhan ning tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.
1: Serving Bicol with all the best, more variety, the hottest and reliable news, views that matter, and more prizes. This is your number one news and music station all across the region. On air, online,
2: 90.7 FM.
1: Radyo Uragun. Ito na ang inyong mga paboritong OPM hits. From the 80s, 90s, and today.
3: Ang kasiyahan.
1: Siguradong solve ang inyong Sabado morning.

0: Hello, sir. Sir, pwede po mag-apot?
1: Tama nito.
0: Hindi po tabi ang lugar kang mga gwapo?
2: Sana,
0: Hindi ba gano'y nata? Iyo, ay hun ako kaya siyang tayo ka.
3: Mas sa Bicolano o Ragun?
4: Ako po si Corazon Sagali. Pwede pong matapon.
5: Nata, ano na ang igwakaan? Glaucoma? Ano, for operation?
4: Iyo po.
5: Ngayon, anong ginibo mo?
4: Ano lang po ako? Ay, spa lang po ako.
5: Oh, so, isa na ba yan mong detox? Okay. Pirang bulan kang ice pa?
4: Sige.
5: Apat na bulan? O, di ka nagpupundo? So, after pirang bulan, nagbalik ka sa doktor sa mata mo, ano sabi sa imo?
4: Magayon na po ang findings niya.
5: Glaucoma free ka na?
4: Glaucoma free na po ako.
5: Di ka na da-operahan. Ay, wow!
6: Ang Mimi's Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Mimi's Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Nandyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita kids po tayo.
7: Tuhod! Siko! Baywa!
8: Aray!
7: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan! May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move! Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

papatatak na po ako ngunya na summer. Aunoy, di pa kasibot. Eh, tay, soltero na mag ako. Ay, Junior, next year na. Magsabay na lang kita.

0: Nag-start po ako uminom ng mga supplement at nangamdaman po ang kagalingan. At ngayon po ay wala na ang pabalik-balik na UTI. Nagpa-X-ray ako, sa awa ng Diyos, negative na ang result. Nagpapasalamat ako sa Means Wellness Center at salamat sa Panginoon.
1: Ang Means Wellness Center main branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m.
2: Ang Means Wellness Center Pilar branch ay matatagpuan sa Milyasa Street, Purok 7, Barangay Binanwahan, Pilar, Sorsogon. Nandyan ako every Thursday from 9 o'clock to 12 noon.
1: Ang Means Wellness Center Pidoran branch ay matatagpuan sa corner Purok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran, Albay. Beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
3: Pre, makinig ka muna. Usapang liver tayo.
4: Kritikal na organ ang atay dahil sa maraming gamit nito sa katawan at kakayahan nitong mag-regenerate from injury. Astig, di ba? Ngunit, di ibig sabihin na hindi napipinsala ang atay, lalo na kapag naaabuso. Ang sobrang alak at matatamang pagkain, maaring maging sanhi ng liver damage. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang mo, ang Liver Aid. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Be a liver lover! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat kamiling paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.

0: Tay, pwede pong mag-apot?
1: Teka.
0: Anong istasyon pong pigdadangog mo?
1: O mag-apon kaming nakauragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot,
3: Uragon!
4: Uragon!
3: Uragon!
4: Uragon!
3: Uragon!

pilit ko mga ikailimutin. Lagi kong natatagpuan ang iyong tinig at awitin at tuwing sasapit ang ulan at libo pang pinagsamahan.

0: sa Bicolano o Ragun.
1: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Ang tamang oras sa buong kapuluan. Alas 6:20 ng umaga.
1: This time check is brought to you by Plemex 40 Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex.
2: Yolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex 40 Syrup and Bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex 40 Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex 40 Lagundi and Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy!
3: Vitex Tagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Tanggal ang plema, tigil ang ubo, maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
5: Para sa inyong quality refill ink, punta na sa Inkport Enterprises. Installs continuous ink system, refill ink and toner, documents printing, plastic lamination, Xerox clear copy, rush ID picture, photo printing, printer repair, scanning. Ang Inkport Enterprises ay nagbebenta rin ng brand new printer with continuous ink system, paper cutter, laminating machine, photo paper, sublimation paper, calling card, pigment ink, sublimation ink, cleaning solution, premium Epson ink, at marami pang iba. Tandaan, basta't ink refilling center. Dito ka na sa garantisadong maaasahan. Inkport Enterprises, your one-stop toner refilling center. Located at Sagpon, Daraga, Albay, sa harap lang ng Alvis Restaurant. Para sa serbisyong totoo, tawag na sa 052-204-0451. Umag-text sa 0916-728-2424 or 0949-890-3475 and look for Mr. Joven Buhati. Ang Inkport Enterprises ay bumibili na rin ng mga walang laman o kahit brand new cartridges and used printers.
6: Ano pong pangalan mo?
7: Maricel po.
6: Anong na mga nararamdaman mo?
7: Yung mga masasakit po, minsan parang nagbabaray mga ugat, yung naninigas ng mga kamay, kapati paa. Tapos yung minsan yung paghinga ko, nagpapaltikip ko. Hindi ako nakakatulog.
6: Ilang oras na lang tulog mo?
7: Minsan dalawa, tatlo.
6: Ngayon, anong unang binili mo?
7: Yun po yung minstop.
6: Anong unang na gumaling sa'yo?
7: Pagdumi po, dati minsan gay, nakagawin nilang isang araw. Ngayon po, araw-araw, minsan tatlong beses.
6: Yung pagtulog mo?
7: Mahabaganda na po.
6: Ha, dati ihi ka ng ihi?
7: Opo.
8: Ang Mings Mga San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. At nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Mings Wellness Center, Pidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Pidoran Albay, beside Pidoran West Central School. Andyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita kids po tayo! Hey!
9: Mula pa noong taong 1996, ang Chera D. Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kabikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera D. Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kabikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour. Maging ang LGU's enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera D. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera D. Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa cheradibalontours96@gmail.com. O mag-like sa kanilang FB page, Chera D. Balon Travel and Tours in Chera D. Balon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move.
10: Halo-halong Pinoy favorites. Dito lang sa Uragon. Sabado OPM.

0: Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng manlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration, at katarata. Kitang-kita ang kalusugan.
1: Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala. Ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Nanay, hello! Good morning, anong pangalan ko?
3: Love this.
2: Nanay, ba't ka nagpagamot dito?
3: Kasi po, yung mata ko,
2: malabo.
3: Malabo.
2: So, nakailang session ka na ng mata mo? Nakailang linis ka na? Apat. Kumusta na ngayon? May improvement ba?
3: Medyo malinis ba?
2: Malinaw-linaw na?
3: Malinaw-linaw ng konti.
2: Nakakakita ka na ng konti?
3: Oo.
2: Oo. Oh, so, maganda ang eyes ba?
3: Maganda yung eyes ba?
4: Ang Mings Mall San Fermin Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday, Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Mings Wellness Center, Fidoran Branch ay matatagpuan sa corner Porok Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fidoran Albay, beside Fidoran West Central School. Nandyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo.
5: Eksena ng Pinoy Banda ngayong Sabado sa Uragon, Sabado OPM.

0: Nay! Nay! Anong istasyon ang tigdadangog nindo?
1: Aw, pirmi kaming nakaradyo Uragon.
2: Kapag may nagtanong kung anong istasyon ang inyong tinututukan, ang sagot,
0: Uragon!
3: Uragon!
4: Uragon!
5: Uragon!
3: Uragon!
0: Uragon! Uragon!

0: sa Bicolano, Oragon!
1: Ubo ng anak, nakababahala, baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi, tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Pratsyambaw po, nagpiflex for Plemex.
2: Pambatang lagundi, Plemex!
3: Vitex Negundo L is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
5: Babes, malapit ang anniversary natin.
6: Oo nga, no? Parang kailan lang?
5: Naalala ko, sarap ng handaan noon dito sa bahay.
6: Siyempre, Lolay's yun.
5: Kaya din noong binyag ni Junior, ang dami nagkikain.
6: Siyempre, Lolay's yun.
5: Lalo na noong birthday ng panganay mo, ang daming nag-take home.
6: Siyempre, sa Lolay's yun. Sa lahat ng okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Tumatanggap din ang mga short orders, bulk order of juices, salad and sandwiches, bilabilaong pansit, bihon, palabok, sotanghon, spaghetti, Mickey bihon, carbonara, o kahit na pack lunch o dinner. Basta't may okasyon, pareserve ka na. Tawag na sa 742-1359 or 480-0748 o mag-text sa 0906-257-2943. Tandaan, para sa inyong bilabilaong sarap sa kahit anong okasyon, Lolay's Food Station and Catering Services. Now located at Barriada, Legazpi City. Malapit mismo sa Kalayaan Park.
7: Kasangga! Saan nga ba mabibili ang Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix?
8: EGP!
7: What about Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extra?
8: EGP!
7: E paano ang Mark Choco Mix 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix?
8: EGP!
7: Tama ang iyong narinig. Over 2,000 branches nationwide. Mabibili mo na ang Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix. Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extra. At Mark Choco Mix 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix. Sa iisang bubong. Ang parmasyang laging tapat na nandyan lang sa iyong tapat. It's the KGP, the Generics Pharmacy. Di mo na kailangang lumayo, kasangga. Bili na.

0: Philippine Standard Time. It's 7:20 in the morning.
1: Time check brought to you by Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Artrisin. Tuhod. Siko. Baywa.
2: Aray!
1: Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng Artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng Artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Mula pa noong taong 1996, ang Jeradi Balon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kapikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Jeradi Balon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kapikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGUs enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Jeradi Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Jeradi Balon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa jeradibalontours96@gmail.com. Kung mag-like sa katalang FB page, Jeradi Balon Travel and Tours in Jeradi Balon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move. Relax and look more beautiful at Mahika Beauty Lounge. Experience pampering facial care, warts removal, manicure and pedicure, hand spa and foot spa, eyebrow and lash extension, nail art extension, hair waxing removal. Treat yourself to a relaxing massage or make that skin firmer, smoother, and say goodbye to your stubborn fat via radio frequency treatment only at Mahika Beauty Lounge. Get the best value for your money. Check out Mahika Beauty Lounge Amazing Beauty and Wellness Rates. May igaganda ka ba sa Mahika Beauty Lounge located at Pierre Site, Barangay Dinagaan, Legazpi City. Sa harap lang mismo ng NFA Legazpi. Buka sila Monday to Sunday from 9 a.m. to 9 p.m. for bookings, call or text 0956-635-3429 or 0970-553-7669 or you can email mahikabeautylounge@gmail.com. Like and share mo na rin ang kanilang FB page. Mahika Beauty Lounge. You're listening to 90.7 Radyo Urakun.
3: Now here it is.

0: Tumbas sa Bicolano o Hagon.
1: Tuhod. Siko. Baywa.
2: Aray!
1: Paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan. Sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na. Kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methyl sulfonyl method na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Ako po si Goras Juan Sagali. Pwede pong matakot.
4: Nat, ano na ang igwakaan? Glaucoma? Ano, for operation?
3: Iyo po.
4: Ngayon, anong ginibo mo?
3: Ano lang po ako? Ay, spa lang po ako.
4: Oh, so, isa na ba yan mong detox? Okay. Pirang bulan kang ice pa.
3: Sige, sige.
4: Apat na bulan. O, dahil ka nagpupundo. So, after pirang bulan, nagbalik ka sa doktor sa mata mo. Ano sabi sa imo?
3: Magayon na po ang findings niya.
4: Glaucoma free ka na?
3: Glaucoma free na po ako.
4: Dahil ka na da-operahan. Ay, wow!
5: Ang Mimi's Mga Center Main Branch ay matatagpuan sa Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City. And nandyan po ako every Monday and Tuesday, 8 to 5 p.m. Ang Mimi's Wellness Center, Fideran Branch ay matatagpuan sa corner Porok, Santo Niño, Rizal Street, Banwaan, Fideran Albay, beside Fideran West Central School. Nandyan po ako every Thursday, 1 to 5 p.m. Bukas po kami every Monday to Saturday, 8 to 5 p.m. Kita-kits po tayo!
6: Hey! Mula pa noong taong 1996, ang Chera de Ibalon Travel and Tours na natiling nag-iisang travel agency sa buong Kapikulan na kumpleto sa mga modernong aircon buses, medium buses, coasters at mga vans na maasahan nyo sa lahat ng paglalakbay. Sa tatlong dekadang paglilingkod, ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay patuloy na nagsisilbi sa 100,000 mga pasahero sa buong Kapikulan. Kasama sa kanilang package tour, ang arrangement ng itinerary, meals and hotel accommodation, industrial and educational tour, maging ang LGUs enhancement program, siguradong safe na safe ang mga pasahero dahil lahat ng kanilang mga drivers ay equipped with basic life training support. And take note, certified drug-free ang kumpanya. Ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa mismong entrance gate ng LKY Legazpi City Grand Terminal. Para sa inyong booking, call or text 0946-8787-691. Hanapin si Manager Noel San Juan or i-contact ang kanilang General Manager, si Sir Eric Platon sa 0919-626-9790. Or sa Naga, ang Chera de Ibalon Travel and Tours ay matatagpuan sa Dorsey, Bicol Central Station, CBD2, Triangulo, Naga City. O pwede rin mag-email sa cheradeibalontours96@gmail.com. Kung mag-like sa kanilang FB page, Chera de Ibalon Travel and Tours in Chera de Ibalon Travel and Tours. Keeping Bicol on the move. Broadcasting live, on air, and online. This is MBM 90.7 Radyo Oragon in the service of the Bicolanos region wide. Huli na ang programang matutok sa pagpapabaskog kan kulturang Bicol noon, Oragon. Bicol, mataong onra sa mga Bicolanong nagpapahilingkan sa ilang urag asin talento, Oragon. Bicol, kakaulayon mga personalidad sa likod kan bareta, Oragon. Bicol, uumawon mga programang kapakipakinaba, Oragon. Bicol, asin rireparuhon mga isyong dapat maipakiaram ka, Oragon. Bicol, ini at sa tuyang programa, Oragon. Bicol.

0: Bicol.
1: Basta Bicolano,
0: isa po yung tatabano. Ang tiwala sa sarili.
2: Good morning!
0: As in maka Diyos, magalang.
3: Uy, good morning!
2: Good morning!
3: Diyos maray na aldaw sa liwat mga tugang mga manoy mga manay. Aldaw na naman kita nin Abado. Pecha 9 na po kan na bulan in Mayo taon 2026. Malumluman sa tuyang langit noon. Mauran-uran sa luwas. Pero hindi po sa may party kan Ligaspi, sabi kaan, nagtuturo tagiti pa sana. Sa inman po kamong party kan Kabikulan, basta nakakapag hinanyog ka mo kan tanog kang Radyo Uragon. Hindi po ang sa inyong programa, Uragon Bicol. Sa pangaran siyempre kan mga diuragtang kongresista, sa pangyanong di Congressman, Attorney Former Yorme, Alfredo Pidu Garbin Jr., siriman ni Congressman Attorney John Almario Chan. Hindi po ang sinong amigo si Papa Rod Rod Perez. Siyempre pa kaiba ng kuan sa kuyang haloy ng pag-iriba kapartner sa programang ini. Mantang bisibisihan sa iyang pagpreparar kan mga dapat na mahiling sa live video.
0: Magsarig sa Diyos.
3: Taon-taon sa namin mga kaistorya kita.
0: Inarabangan.
3: Lain pa kan makakaulay ta ang esposa ni Manoy Joey Santos na iyo po ang pinakamaswerte sa gabus na maswerteng nagbali kanagkaagi pong Sabado. Siya lang naman ang nanalo ng pinaka-aabangang Samsung Galaxy Tab. Pag inabot ka talaga ng swerte, adi, swertiho na maray.
0: Gabus kita maguswag.
3: Nang gana na, ginana pa.
0: Ako Bicol.
3: Pero bueno, bago yan mga tugang, balitaan ko muna kamo mantang pinaghahanda pa man ni Manay partner Sally Luces, also known as Farfly Winter, and sa iyang personal FB live and vlog. Formal na pong na-turn over kan Mayo 7 kan presenting taon kan Ako Bicol party list ang nagkawalong kahon kan Clean the World Soap gikan po sa Children International sa Bureau of Jail Management and Penology. Labang kahon may tig 200 na pinasong sabon na ipinaghiras po naman sa Santo Domingo District Jail sa saindang gigibuho na Mother's Day Gift Giving and Feeding Program sa paabuto na Mayo 10 sa aga. Ang nasabi ng programa po ang paraman sa mga inaasin agum kan persons deprived of liberty maging sa mga struggling mothers dyan po sa Santo Domingo bilang pagbisto sa saindang sakripisyo asin importanteng papel sa pamilya asin sa komunidad. Nakisumaro po ang Ako Bicol party list sa isinagibong medical and dental mission kan San Ramon Elementary School Alumni Association asin man kan Philippine Navy Naval Forces Southern Luzon na ginibo dyan sa Barangay Plaza Gumpaon San Ramon Claveria Masbate kan nagkaagi pong aldaw. Uminabot sa na 388 beneficiaryo kan libreng check-up asin mga bulong mantang nagabot man sa 37 beneficiaryo ang nakakuanin libreng check-up asin bunot sa ngipon. Nanaumanin 10 units din wheelchair ang Ako Bicol party list sa makwalipikadong beneficiaryo. Liwat pong nagato din malasakit asin serbisyo ang Ako Bicol party list ay sinagibong feeding program dyan sa BRA o BRHMC para man sa mga pasyente, mga bantay, medical staff asin volunteers. Nasa 953 ang natawanin mainit-init asin masustansyang makaroni na may kaiba pang bunay na nagtaong ginhawa sa mga napapagal na mga kababayan. Nagkaigwamanin bayanihan dyan sa Barrio Evacuation Center kung sain nasa 686 na mga evacuees. Ikan po sa Barangay Kirangay ang natauanin mainit-init na lugaw asin bunay. Bago sa ng simpleng feeding program ang hinatod ka na Ako Bicol party list kundi simbolunin malasakit asin tulos na pagsimbag sa pangaipokan mga pamilyang paramentas pong nag-ibakwar para po sa indang kaligtasan. Sarul sa mga labing naapektuhan kan panagos pong pag-aalboruto kan Bulkan Mayon dyan sa Barangay Suwa kan Banuanin Kamalig Albay kunsay namatean po ang pag-uranin abu kaya ashfall ang nagdaranin peligro sa salud kan mga residentes. Bilang tulos na kasimbagan sa sitwasyon, nagatudpuan ako Bicol Party List ni nasa NO nin mga N95 na face mask. Ngani pong magsiabing proteksyon kan mga namamanuan laban sa peligrong dara kan ashfall. Sa oras na mga tugang na 17 minutos antes ng alas 8 po ni pagkaaga, taod-taod sana, babalikan taan sa itong mga pag-iriba.
1: Uy, pare, Mark Cafe pala ang kape mo? Diba mahal yan?
2: Naku, mali ka dyan, Mare. 1221 kaya yan.
1: Ha? Ano yun?
2: 1221, Mare. 12 sachets at 21 grams. Ganyang kadami ang laman ng isang box ng Mark Cafe. Kaya talaga makakatipid ka kumpara sa ibang herbal coffee out there. Mas sulit sa isang dosena.
1: Abay, oo nga no. Yung akin, 10 sachets lang at mas mababa pa ang gramo. Akala ko nakamura na ako eh.
2: O diba? Dapat maging wise kapag nagtitipid, Mare. Ugaliin mag-iba panuri. Hindi pocket mas mababa ang presyo, nakatipid ka na. Dapat tinitingnan mo rin ang kalidad ng binibili mo.
1: Ngayon alam ko na, pare. Bibili na rin ako ng 1221. Este, Mark Cafe pala.
4: Mga kasangga, maging wise sa pagtitipid. Piliin ang lamang sa isang dosenang sarap. Piliin ang Mark Cafe. Ang Mark Cafe at ang mga produkto ng JMR Herbs Incorporated ay available sa lahat

0: uri ng sakit.
1: Ang good drinks at good food,
0: perfect combo.
1: Isama pa ang Liver Aid para sa kalusugan ng atay.
0: Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
2: Huli ka, bumimili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbomix.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
3: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
4: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
3: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
2: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
5: Best Cafe Green, 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
6: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.

0: live, on air, and online. This is MBM 90.7, Radyo Oragon, in the service of the Bicolanos Region Y.
1: Mga tugang ang tamang patama-tama. Hoy, sakto ng 15 minutos, alas 8 na.
2: This time check is brought to you by Liverade Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food. Perfect combo. Isama pa ang Liverade. It's Liver Lover, boys!
1: Alright. Balik kita mga tugang sa itong bagong istorya. Sa tuwid ng kaulayon, ang talagang diurag. Kahali pa lang sa masbate, may biyahe na naman. Good morning! Ang babaeng kuratsa. Tulog lang talaga ang pahinga. Kamunti ko nang sabihin, ihi lang ang pahinga. Kapatid, Firefly Winter, Sally Luces, good morning.
3: Good morning.
4: Ha?
1: Wala, okay lang, narinig ka naman. You know,
3: gusto ko marinig ang sarili ko.
1: Gusto ko naman eh.
3: Wala na naman kwenta. Anyways,
1: kung gabi ko, hindi ako pobre.
3: Hindi, gusto ko kasi marinig yung ano ko, sarili ko. Joke mo? Kainis?
1: Abusado talaga ito.
3: Good morning. Okay, good morning po sa lahat ng mga nakikinig sa atin sa DWII 90.7 Radyo Oragon. At sa kanilang mga tahanan sa Facebook Live ng Rad Oragon. At syempre kay Firefly Winter, that's Alitaptap. Hello mga ka-Alitaptap. Ayan. So kapatid, bago tayo mag-discuss ng ating mga dapat pag-usapan.
1: Sige.
3: Yung una na makarating po dito bago kami matapos
1: sa
3: aming program, ay makakatanggap kayo ng syempre.
1: Ayan, pinakita
3: ito
1: na
3: po,
1: talaga.
3: Okay. Ito, kikita nyo ba? Nakikita jokes?
1: Ito
3: po, tinapay po ito.
1: Gardenia.
3: Gardenia bread.
1: Yan na.
3: Na kahit walang palaman.
1: Masarap.
3: At syempre kapatid.
1: Ito pa, sandamakmak. Grabe.
3: Sandamakmak, sa inyo na ito. Bibigyan namin kayo nito.
1: One time, big time winner talaga.
3: Kapatid.
1: Gigising
3: sa inyo mga natutulog na katawang lupa, yeah. Ang Gardenia Coffee Smile.
1: Naman.
3: Talagang mapapasmile ka kapag ito ang inyong ininom pag umaga. At ang kanilang masarap Kendrick na Gardenia Happy Me.
1: Uy, Me
3: Goreng.
1: Rice
3: and fried noodles. Cheese flavor po ito, nakapack na . Ayan. So, eto na ha.
1: Beke na man.
3: Aha. Punta na kayo dito. Isang winner. Hindi mo nakikinig dyan kahit taga saan pa kayo dyan.
1: Wala kami pakialam. Walang tanungan. Kahit
3: ito
1: na magdala ng ID. Basta nakita ni Papa Joe ko na dyan.
3: Pasok ka na agad dito dahil iuwi mo to. Kapatid, iuwi niya ang tatlong tinapay.
1: Ewan ko lang kung mauwi.
3: Para bigyan mo naman ang kapitbahay mo. At iuwi mo po to. At meron ka pa nito. Ito pong Happy Me. Mami instant noodles, soup,
1: dami,
3: noodles
1: dami.
3: Soup, chicken flavor, and beef flavor. Ano pa? San pa? Tapos may 100 pesos ka pa kay Papa Rod.
1: Pamasahe.

0: pamasahe, syempre. Kasi napunta ka dito. Kahit naglakad ka, meron ka pa din.
1: May chinelas.
0: May chinelas. May chinelas
1: ka. Naglakad ka, may chinelas.
0: May chinelas. Ayan. Meron pala siyang chinelas na mga pinaglumaan at may bonus pa yun na butas. At mamaya makakausap na natin ang nanalo na
1: yes.
0: Ito, Samsung Galaxy Tab last Saturday. Ito po. Ayan. So mamaya malalaman natin.
1: Napakaswerte.
0: Bago
1: nakikinig
0: yan.
1: Ba ngayon siya? Nakikinig ngayon si Mister?
0: Ay,
1: sigurado
0: naman. Kasi marami pala silang magkakapangalan, kapatid.
1: Oo nga eh. Ngayon ko lang nalaman na si Joey pala may mga anak na pang-anak.
0: May 1, 2, 3. Yung pala yung anak niya pala yun.
1: Walang kawala.
0: Wala talaga ang kawala. Sobrang ano. Yan ang tinatawag na ano, talagang... Ano tawag yun, kapatid?
1: Mapagmahal.
0: Tsaka infinity, walang hanggan. Anyway, kapatid, dahil nabanggit mo na ako po ay galing ng Masbate last week. Sa Saturday and Sunday, kami po ay tumakbo ng Claveria Masbate at naikwento ko na nga ito sa inyo. Pero dun sa mga hindi nakakaalam po, talagang sana talaga makita ng ating... gobyerno kung gaano yung sitwasyon doon, kapatid. Kasi marami talaga tayong mga bata doon, mga bata na talagang undernourished, malnourished. Talagang yung, pang, yung 7 years old, kala mo 4 years old lang. So mabuti na lang nandun po ang Philippine Navy. Inorganisa po ito ng San Ramon San Ramon Association, Alumni Association po ng headed by Dr. Ermi Pasyon. At kapartner po dito ang Philippine Navy, ang NAVFORSOL, Naval Forces Southern Luzon. At sila po ay magkakaroon ng feeding program, kapatid, for 6 months. Yung ano po nila dito, sponsor din po nila dito ang Diyos Mabalos po Foundation.
1: Okay.
0: So, yun din yung magpapakain dun. At yun po ay in-award sa Barangay Council na sila na po ang magpapakain dun sa mga identified na mga bata na talagang apo. At pasalamatan din lang natin, kapatid, yung mga doctors na graduate. Graduate sila pala, kapatid, ng San Ramon Elementary School.
1: Doon
0: na,
1: mismo?
0: Apo. Okay. Na yung mga successful doctors na...
1: Alumni.
0: Apo, mga alumni. So, para, di ba, alam mo yun, bumalik sila doon sa kanilang lugar para
1: magbigay
0: pugay at serbisyo sa kanilang mga kababayan. So, ito po, sina Doktora Hazel C. Anduesa, na connected na po siya sa LGU Ligao City, Albay. Okay. Si Dr. Glenn M. Anduesa, siya naman po ay naka-assign sa Claveria Masbate District Hospital.
1: Oy, salamat, Doc.
0: Si Dr. Harriet Faith D. Anduesa, siya naman po ay nasa OHO Eyewear Incorporated Legazpi City. Tapos si ano pa po, may mga volunteer doctors po na si Doktora Sheena Marie A. Pasyon. Siya po naman ay naka-assign po sa Bicol Medical Center, Naga City. And si Dr. Michael Kit L. De Castro.
1: Okay.
0: Siya din po ay naka-assign po sa Bicol Medical Center. So, kita mo nyo, ang daming doctor. Kasi yung ginawa na... Medical and Dental Mission, kapatid, nagkaroon na rin siya ng eye check-up. Kasi yung ako, Bicol Partilis, may reading glasses yung...
1: Tama, naminigit tayo ng mga reading glasses
0: din.
1: So, sinabay na sa dental mission?
0: Sinabay na. Sinabay na. Tapos, nabanggit mo nga na may 10 wheelchair na dala ang ako, Bicol, na itinurn over po sa Philippine Navy. At out of 10, kapatid, siyam doon ang ibinigay sa mga ating mga kababayan na person with disabilities. At yung isa doon, kapatid, since nag-request po ang Claveria District Hospital, ibinigay naman po sa kanila yung isang wheelchair para magamit na service po doon sa kanilang district hospital. Kumbaga, dagdag dagdag yun. So, dagdag din naman sa amin, sa team, sa Ako Bicol Party List na another experience, another fulfillment. Masarap sa pakaramdam na nakakatulong ka talaga sa mga kababayan mo. Nakakapagbigay
1: nasa laylayan.
0: Oo, nakakapagbigay ka ng kasiyahan, lalong-lalo na sa mga bata. Kasi talagang, alam mo naman ako ngayon, naa-addict ako sa TikTok. Yung ano ba ga yung hawak mo so sabi ko sa mga bata
1: sinama mo rin na naman yun sa video
0: sinama ko na naman sila tapos binigyan ko sila ng premyo tapos sumayaw kami uli so nakakatuwa talaga kasi alam mo yung ngiti ng mga bata pati mga magulang na nakikita nila yung mga anak nila
1: na enjoy
0: yung dating mga mahihiyain pero since nagkakasiyahan
1: na.
0: Lahat talagang all out na sabi ko nga kapatid papagurin ko ang sarili ko para pagdating sa resort
1: tutulog ka na
0: lang. Tutulog na lang ako. As in, pagod ka baga. Tutulog ka na lang. So, inubos ko yung energy ko talaga doon during the medical mission. At natapos kami 4 o'clock. Kasi actually, kapatid, meron pa siyang mga pep talk. May about STD, HIV. Okay. Paano yung pag-alaga mo habang nagbubuntis ka. So, magandang ano yun. At least, merong mga... may mga health tips silang binibigay dun sa ating mga kababayan dun sa Barangay San Ramon, Claveria, Masbate. At talagang, alam mo yun, yung lugar, 5 hours kami sa dagat. 5 hours, layo.
1: Mas malayo pa sa Catanduanes?
0: 5 hours kami talaga yung travel namin kasi ang sakay namin, Castilla Port to Claveria Port. Mas back. Balikan naman.
1: Diba nakarating tayo ng Claveria? Pero naman tayo dumaan sa Castillo, diba?
0: Dumaan tayo, Piudoran. At saka pwede ka din sa ano.
1: Mas kasi yung Piudoran eh.
0: Eh kasi yung barko nila.
1: Asa ba gayon sa Nabcursol pala? Sorry na.
0: Kasi yung barko ng Philippine Navy, kapatid, ano siya? Cargo vessel siya. Hindi naman siya
1: pang
0: passenger.
1: Yung typical
0: baga.
1: Na roro.
0: Hindi. Okay. Eh kailangan yung ano mo, yung high tide ka, yung marami, diba? Para maka...
1: Taob.
0: Oo, para makasampa yung mga sasakyan. Kasi may dala rin na sasakyan yung Philippine Navy. May truck sila. Ay, may anto wing van. May dala silang L300. Kasi kailangan din ng service doon. At in-accommodate kami ni na Dr. Emmy Passion sa kanilang... sa kanilang resort doon sa Masbate. So, yung sabing balikan, nag 2 nights talaga kami doon, kapatid. So, okay lang. Pero, ang maganda kasi, well accommodated kami ng Philippine Navy nina Sir Orly Orozco, si Lieutenant Commander Orozco.
1: Okay.
0: Talagang
1: mabait naman si Sir Orly talaga.
0: Galing
1: kausap.
0: Sobrang maalaga sila. Tapos alam mo, yung mga Philippine Navy, talagang tinitingnan kami kung okay ba kami. Ang dami kasing magkakapangalan dito, so hinahanap ko. So, pasalamatan natin yung kanilang, ang kanilang si Commodore Estelito B. Lagadia Jr.
1: Lagadia.
0: Lagadia, ayan. Si Commodore Estelito B. Lagadia Jr. So, maraming salamat po sa pag-invite sa Ako Bicol. Actually, ang Ako Bicol Party List po, isa sa stakeholders po ng Philippine Navy. At syempre, ang kanilang Assistant Chief of Staff for Civil Military Operations, si Lieutenant Commander Orlan R. Orozco.
1: Yeah, si Sir Orly. Napakabait.
0: Napakabait at napaka
1: accommodating.
0: Po, talagang at saka yung kanyang ano din, yung mga kanyang mga kasama.
1: Tauhan,
0: si Lieutenant Mamansag, si ang hirap kasi basahin ang apelyido ni Sir Ryan Hans Gitoria. Ayan. Yung mga 'yan. Thank you so much po.
1: Sige.
0: Talaga. And kapatid, meron tayong ano, meron tayong bisita. Tatawagan mo siya.
1: Ah, ngayon na ba?
0: Oo, ngayon na. At siya po ay nakaantabay. So, i-introduce natin siya, kapatid. Ako na lang siguro. Basahin ko ito, kapatid.
1: Sige na.
0: Nandiyan sa yung ano, no? Medyo anuhan lang natin kasi may isa pa tayong bisita.
1: Pero wait lang. Binigay mo sa akin ang number ni ni Sir?
0: Oo. Binigay ko sa iyo. Mamaya, basahin ko lang to.
1: Sige, sige. Go ahead.
0: Okay. Si, ang magiging bisita natin ay isang, ano po, Doctor of Philosophy. Tama ba?
1: PhD.
0: PhD. So, Dr. Marlon S. Puntillas. Siya po ang Dean of College of Arts and Sciences of Camarines Sur Polytechnic Colleges and a recognized researcher, educator, and academic leader in the Bicol region. A recipient of the prestigious 10 Outstanding Students of Bicol 2012 Award as the top one awardee, he has continuously demonstrated excellence in leadership, research, and public service. He has authored and presented various scholarly works in national and international conferences and journals, particularly in the fields of applied linguistics, language education, and higher education research. As a passionate advocate of academic excellence and student empowerment, Dr. Puntillas continues to contribute to research, instruction, and institutional development in Philippine higher education. So, tawagan mo na siya, kapatid. Ito ang number niya.
1: Sige,
0: ito
1: sige.
0: Ito ba sa
1: iyo na... Wala. Isyan. Sige. Send mo na lang sa akin para rimati na.
0: I-send natin kay...
1: Tatawagan ko na ngayon na.
0: Actually, kapatid, alam mo ba...
1: Pakidictate mo na lang, kapatid.
0: Oo, ang galing naman niya kasi kanina ko lang siya tinawagan.
1: Ah, ganun? Oo. At sinabi mong, sa bakit wala namang pinagkaibig, ganyan ka naman talaga eh. Kagabi nga, pwede bang, ha? Okay ka lang?
0: Sabi ko, sir, pasensya na po. Kasi, nakalimutan ko kasi kagabi. Busy kasi ako. Alam mo kasi, ngayon, preparation baga kami ng TUSB. Mm. Yung lahat ng, nag-check kami ng plaque, yung lahat. Mabusisi. Ngayon naman, mag-concentrate naman ako kami sa...
1: Ito na, kapatid.
0: Ayan, sa
1: floor.
0: Nasa linya na ba siya?
1: Nasa linya na ngayon ang ating isa sa pinakamahusay. Actually, na-interview ko na rin ito one time way back in 2012 during the event. Idol na idol ko to talaga, to be honest, because I understand diabetic ko ito kung hindi ako
0: Naalala ko pa. Naalala mo pa. Ang galing ng memory mo talaga, kapatid. Ano bang...
1: Sanaw nga.
0: Sanaw. Dun sa mga nanay, magsanaw po kayo ha. Sa mga anak. Kasi tingnan nyo naman itong kapatid ko.
1: Imagine mo ha, from being an ordinary student, ngayon, isa na ho siya. Isa na siyang dean.
0: Dean
1: ng College of Arts and Sciences ng Camarines Sur Polytechnic Colleges dyan ho sa Nabua. Just imagine ha. And soon to be, baka in a few years
0: siya maging presidente.
1: Magiging presidente na ito. Tama-tama kapatid, nasa linya na ngayon ang ating magiging host or MC sa paparating na May 15 awarding ng TOSB 2026. Si Dr. Marlon Puntillas. Doc Marlon, maganda umaga. Good morning.
2: Magandang umaga po.
1: Yan, nakakatuwa naman si Doc Marlon. No? Pangalawang interview ko na ito sa iyo ngayon. Pero ngayon, ang tawag ko sa iyo, Dr. Marlon na. Kaya nga. Kaya nga eh. Parang sinasabi mo, tumatanda na talaga ako. Anyway, Doc Marlon, I'm sure excited na lahat. Alam mo, paparating na ang awarding ng TOSB 2026. Ang unang-unang gusto kong maitanong sa iyo, ikaw, bilang dating top 1 awardee ha, ng TOSB 2012, ano ba yung feeling na ikaw na ngayon ang kumbaga itumata yung parang hindi naman senior alumni, pero yung parang tipong ako na ito ngayon. Dating naandyan ako sa inuupuan ninyo. Ano ang feeling nun, sir?
2: Actually po, nung interview po ng TOSB, think few weeks ago, sinamahan ko po kasi yung dalawa po namin estudyante sa CSP, sila naging finalist.
1: Mm-hmm.
2: So, ako po yung isa sa mga chaperon ng mga bata.
1: Mm-hmm.
2: And seeing these people or these students, outstanding students, ako po parang napaka-nostalgic ako. Parang how many years ago? 14 years ago, parang ako yung nakaupo, nakapahal, ako yung kami yung binigisa. Pero looking back at the journey, sabi ko, nakaka-inspiring naman. Parang may kilig pa din po, sir, no?
1: Habang
2: nabibitlas ko yung buong event. So sabi ko, malaking naging inspirasyon po talaga ang TOSB sa akin. Mm-hmm. Sa panghubog, kung ano man po ang meron ako ngayon.
1: Alright, so having mentioned that, Doc Marlon, gano'n ba ka-importante or kahalaga yung pagkilalang iginagawad sa... gaano ba kahalaga, Sir Marlon, yung... Hello, Doc? Marunig di ba ako? Hello, Doc Marlon?
0: Nawala ba si Doc?
1: Hello, Doc?
0: Ano?
1: Okay na ba? Sige. Ang next question ko sa'yo, kasi having mentioned na ikaw isang awardee, top 1 awardee should I say, ha? Gaano ba ka-importante yung... pagkilalang naigagawad sa mga kagaya mo na outstanding talaga, hindi lang sa academic, sa serbisyo, maging sa inyong komunidad?
2: Siguro po yung POS, malaking bagay po siya para sa akin. Hindi lang po sa akin, pero sa mga at sa mga aspiring tosbian, especially sa confidence